mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni o ojo Wednesday oni ni ojo keta la number ti o se pin osu eleka run odun 2026 gbogbo eyan omo Olorun mo ki yin to logun mo ki yin teleso teleso mo ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde gbogbo le ni bo le wa emi a mo ki gbe pe ojo meta ni nbe ninu ose ta ki fi si awewa ojo alakoko oni ojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isinmi eya simi mo ojo elekeji ni oni bayi ojo Wednesday eleyi ti awon Yoruba gbagbo pe oni lojo iwubo won ni ebo mo fi ebo mo da awa gbagbo nu bibeli pe oni lojo anu mi mo bo yo le se ami bo se ndide bo iwo atomo era anugba anu tin sogo lori te idajo yo si dide fun yin ni gbogbo ya in the name of Jesus eke eni baba general anugba ojo jimo oni ojo eleke tata ki fi si awewa eyin omo Olorun bi awada bi ere o si ton jisi imole alaye adua meta ni Olorun ki ko ni we ojo bayi e gbo gbogbo le ojo meta life is ya wewa adua meta ni ohun ki ko ko to di pe ma lo sori Facebook ki n to ni emu bottle water yin dani oni lo pe ojo keji bottle water lowo re mo si so e ti mo so fun won lana mo ni ki won o fi pamo e ma ti je n so ro le gbogbo le ya gbadua meta ti Olorun ki ko adua lakoko ni adua ope Olorun ki fi sere eyin te ba je oluka bibeli o mo pe Olorun feran olope ah o ni eyin eniyan mi eyin mi igba te ba yin mi ma to mu ki sunkun ile ku to jade fun yin

nilo ka lo bo mi okun mi nilo ki so bi olo wo mi osawa omi to nbu yen o leti yo si gbo ah a fe so e ba won kan ni wo mi okun ki o nilo bo bo nkan ta ta to yodun yen igbe bo kan bale eyin omo lohun te wa ni gbogbo agbegbe ko especially ni osodi won le wa sosodi woli mo wa sosodi a le se nkan kan ero ti poju so a nilo lati pari gbogbo awon nkan papapa lo je nkan ti po nbe bo mo nbo lo ni rabaji gan e to gba woli odekunle e papras la lejo e je se bayi kini ti olon nikan le se mo ni number 1 awon nkan kan nbe ti eni o le se fun o Psalm 108 verse 12 oni fun wa ni iranlowo ninu ipanju tori asan ni iranlowo eni mo ni awon nkan kan nbe ti computer system o le se fun o kini kan nbe to je pe olon awon nkan kan merin kan nbe to je pe olon re nikan lo le se ara n ta nbo wa se laaro eni e enikan ni esawu number 1 olon re nikan lo le gbe oga it is only God that can lift a man what did they mummy e gbe ese meta si waju ti ba ti ni o gbe ese meta mo de olorun meta lokan si oni e ke baba loruko jesu wa gbe mi na ga e sa mo gbadura yi gan mo si bere si ri manja lare nu aye mi o si tin gbe mi ga tin tin tin at least mo ya ka so 100 ni mo fe gun mo sa ti geyo kan be iri bi ti jo ni mo mo ti ku oni ipo abaru mo ti ku oni level bi to je wi pe ki n ti mo si ahanje ki se pe mo yo bo si bebi opa mi bayi ni won ba ategun fe si mi yato si ti joni asebe yan ba se n loke to asebe lategun omo fe si momo olorun eyo nikan baba ri o le gbe oga momo to bi olomo o le gbe oga bi se ri o le gbe oga ko ti si esu o le gbe oga olorun nikan lo ni igbega lowo ma si proof e fun o ninu we first samuel chapter 2 e won ti bibeli so ni ese ikeje ese 7 oni oluwa so di talaka ha ki gbe baba nitori anu mo so mi di talika aso lo ni mo so yan di talika so on lo bi je wi pe oni olowo ato lo si pade won jo pade nbi kan bibeli wa ni olon lo seda awon mejeji o fi kan so lowo o si fe nikan o fi se talika ase ninu film aye ta wa nu e ori si nkan meji lọlọrun le fi yan se o le fi o dara talika o si le fi o dara olowo ah emi baba nitori anu mo fi mi dara talika fi mi dara olowo oni o so di talika o si so di oloro olorun re ibi gan ni mo wa nlo o re sile o si gbe soke he lift agbara kan be lowo e lati se nto ba wu ah eke baba fi agbara gbe mi ga e jo mo mi e lo wa bottle water e mu bo church ni o nigba te ba mu dele ma tun so nte se pelu e mewa iru omi yen la lo eni kan ni sa wa mu wa iro o e yo kan pere lo nilo loni ngbo ba tun dola ma tun so nte fi se nbe ba de church lati iworo de wo moto gbagi eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage ago meju abo mummy to ba fe wa ni sin alakoko ise elekeji o bere ni abale ni to ni aye atorun ni ago men mi leku emenasha gbogbo iwo ti aye ti ropo ni dide owo oja kenkele yen ti to gbe oga e dide ke wa dowo si ara ganan leyin bi igba te dawode eni

0: mi ni pe lo
1: ka pade
0: ami jesu
1: a pade e ma wo mama yo won o tun yo oke o eyin won le fe lo ilu okere ilu oke na ni o be lo ilu ebo na we to ba ti ya seribo mi re tan tete lo gba form bible school ki mo se re nikan nu yin ti o ni gba ko wa ma fi challenge olohun lojojumo oluwa o le n ba koko se ti e oni ka tete wa jobo run mo ti n wa bayi se temi na e wa nawo bayi awon kan ki se visa won wa won fe ko le ni o awon kan fe ra ka ni ko to di December so gbagbo pe ko si n ti o le se Luke chapter 1 verse 37 oni ni tori ko si ohun ti olohun o le se bayi loluwa wi gbogbo n ton fe oya gba e so tele me ni o di dandan temi a se se emi o ni sin won wa lorugo jesu o di dandan se emi o ni sin won wa lorugo jesu o di dandan orime a se emi o ni sin won wa lorugo jesu no wa yan bayi lagbara olohun mo gbadura fun mo e mo wole e mo jade ni e ti fi canada side o won ni gbogbo to le tele o si didi de eyin kan ona bomi le n ba wa church ke se po fokan si wa e wa ba n so fe n te joko ti ko kan si wo li yen se ru mama ti won si okan won pa ya ni won mo sunu wa su ti won mo ti won wa se ai mo to wa se ohun na ni sa yi ologbe ohun ni rai change ati be jade nisin testimony ti nda wa do ta ba ti gbo re tan a pari eje ti da ba si ti gbo re tan na gbogbo eyan ni orugo anu eyin te ba ni da mewa kan fi si olorun gbe mi ga nitori anu mu irugo anu ko wa so olorun nikan la gbe ni ga to ba mo pe onikan ru ebo anu la re inu jesu si ni igbega pin si ye gbogbo awon to nbe nu jesu wo ta no ori to lo ngbe ga kin to mo lo sori facebook e mu bo tu wote yoko kan pade mi nisin a lo kan lana fi pamọ ni a tun lo kan loni aiba kahaladash eyin wo le ni da mewa e lo account number fun ore anu gbogbo eyan se to me eyin akobi omo mo ni e mo ru ebo 1 2 to ba ti se kan pere ni o le mu ida mewa o le mo ore ti e na o ni loju anu 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade now gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni e wa kunle eje n so tele si aye yin ati gbogbo eyan omo Olorun te mark wedding anniversary yin na eje mo lanu ki mo ki yin won ni baba feyin sowo otun ta feyin sowo osi te yan rin leyin leyin lo si ilu iseyin en ti okuku ni yin ni oni yin ni emi sese mo pe yin mo yiyan ni ah gbogbo eyan omo Comfort Life gbogbo eyin lolufe odekunle Epaphras ati yawo e se gan o Olorun oni gbagbe yin mo dupe faduwa yin mo dupe fun nawo ati inara o iwaju lojugun gbe iwaju lope bi ti mo re si loruko baba to ma ti temi mimo e ma lo waju ile yin oni daru o okan yin obale e je sa gbadua fa won ti won bi atawon to mark wedding anniversary but emi ati yawo mi lanu le aki yin pe e se gan an gbogbo eyin omo Olorun kin to gbadua laaro yi omi kan be lowo temi ti ma fon si omi
2: omi teyin gbe lowo yi omi anu leleyi omi agbe ni gani so e ma mu bo tabi ngo ba de church o ro mi ma sa fun omi kan so mi lowo yin omi ese bibeli ta fe ka loni yi o ninu isin ta fe ka loni kin to bo sinu isin oni iwe job chapter 1 titi wo chapter 6 iwe job lati iwe rodu ni e ti wo moto gba gele fe so ni we ma e bere church olorun ojiji ni bi garage ago mejo abonisin alakoko elekeje o bere ni ago merin enikan ni awon tin bo losan awon ni omo mi dan e mu dani bi ogo se nje ti olorun e je mo lo si odekunle epafras lori facebook ati lori youtube ori youtube gan mo nwa bayi ati lori tiktok gbogbo eyin omo olorun te marki wedding mo ti so yin juname kapa aladasha mo so tele agbara olorun tin mu ni lo bi giga ko wonu ipin rawo yin e lo tayo ke serere adara fun yin happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary enikan ni woli mo fe so testimony 08 0 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin
3: Diamond 88.7 FM. Oh, bon tarigi niwa.
4: Oruko mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo si le ni 50 odun. Laye, laye ataye dera. Igbokegbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo. Gege bi osere ori itage. Ki si re mi, be ni ki su mi. Awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo. E fe mo di abajo. Monomin Plus Ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomin plus
5: monomin plus fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile a tun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi wadi ogun meje ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni monomin plus ileṣẹ to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni be ka pogun oyinbo lo se monomin plus monomin plus
3: Diamond 88.7 FM. Ore timo timo ti eyin yan layo. Odori

0: 6 8 3 4 0 2 5. So le ru ebu anu loruko Jesu wa kanu nibi to lero
1: obere to wa leyin yen angeli yen ni ntu ole to gbe baje sibi orun ma sabo oluwa ni ota re o ti mu kesi yen won fe gba odidi abemi kan lowo e mo ri o to suku gidi mani o pariwo pe e kilo wi kilo wi
2: ori maju ma re yi
1: ori maju ore
2: o gbodo yo sonu
1: ori maju ore
2: o dani ati
1: bofe ori baby e bofe gba ma lowo e maju ore yi
2: ben
1: so ti so fun mi tele ni kilo wi
2: o wa larin atolo ni
1: ari wa atolo
2: o lo wa
1: ari wa atolo lo wa o ti mo o ti la la la
2: ori la la la
1: bo wa ni mo se fe do mo larin gbogbo gore ro yi ti mo fi na kasio eyin gan lo tun duro si mo de ri pe fe gba odidi abemi lowo e o fe ko joko bi olofo e mo kan te ma sele
3: yes
1: eyin o mo kan to eh kilo wi o fe joko fo o fe joko fo ta lo ni ko wa si program yi
2: ti mo se de ni mo se ti de lati kina mo wa
1: bo se de lati ikiri o kiri oja lo o wa ni ko mo sabo bo se de leyin na ni mo pe oye oya na ro o mo po o pade olodum bi
3: yes
1: e mo kan eyin yoku te lo mo le te le soro eyan ma wo ranti iwo ti na wo enti e
3: yes sir
1: so pe eyin te fe fo mo mi dajo
3: eyin te fe fo mo mi dajo
1: Irolepa Egba ku omo mi ku
3: Egba ku omo mi ku
1: Oye pa tewo
3: Yesu E mi ni mo Eye run te pa mo mi
1: Ejo
3: Irolepa Oye egba ku omo mi ku Egba ku eku Egba ku omo mi ku Egba ku omo mi ku Eni ofo mi o Egba ku omo mi ku Egba ku omo mi ku Egba ku omo mi ku Egba ku omo mi ku
1: Sami meta Jesu Oluwa wa
3: ha mi ha mi ha mi
1: beruko

0: to nwo mi ti won na lojubo ni foja nawo to ri oju mi direct bai to je pe bo de se wa yen iku kan ti wa waju e e to ba ti lenu sami iku yen ye lori e
1: mi no confess
0: now accident kan to nbo ti wa fi di eni tan fi ake yo ku ninu ninu moto sami o iku accident yen ye lori e
1: mi no go Jesus
0: arugo ojo lo so fun wi pe iku ye lori e
1: mi no go Jesus
0: eh yin o ma arugo ojo egbo itoni ti mo gba lori oke o jade si mi pe ki gbogbo eniyan ko ru ebo anu ise to nse atomo to bi to ba ri anu gba lori won ki wa lo sise fun eni to kawe ti o ba ra anu o kan de ka lasan e toro fun anu lasiko selu to tun sumo yi e bebe fun anu eni ti o ra anu gba nkan le se te ba ra anu gba ise die owo lati de o ni pe ke tete inte ba lagbara ko seni keni to so fun pe iye bayi dadan la ni ko so iwo lo mo iru ore anu to lagbara san sinu arugo ojo God's Covenant Prayer Ministry ni o gbe jade o Access Bank deni mu bayro ko account number isile eyin tan ti ni lowo tele e ku orire 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 Access Bank ni o gbe jade God's Covenant Prayer Ministry ebo anu ni o sa toro anu lori ise je ra anu lori omo je ra anu lori aye mi Olorun bebe fun anu ko

rajne o kede jise sa pa bi ati lapa ton simply because mo tu fe ma je tutu se mi je tutu gbabi ma gbabe ma kede gbabi kade lanfoni lati ma ja rawa beja be rawa debe gege mo se ma fa gboke lu ti sale pepepe loro salaye re beta Parra lori paramita eyin temere trobaye ene mi ronyere daraya ai tati lai wararu bere la tani gbogbo ile wa nigeria iti to fi doge oko eyan nile europe gagaga niyan lai ni won ni won pe tabi sugbon gagan na oye pe papa lati be omo ya mi daje ma ko ma ba da ba ma ma keke ma keba escalabi gbe body oloba ji maso emi o kede su lori lamba yen eyan ni mo fi su sa pa waju oye omo ya mi ma lo sule gbe body arre mara bi aso tabi ko de ma ka mara bi goli bo de wu e o ya de mori bi be ti go se fe gbo eyan lolu fe real madrid E ma ku bi ojo se ri lowo yin e papa se re santago benabo gasbo slotu gasbo slozi rosi woro boye je ti gbo abeyin kede ti dama are yin baba agbalagba eno modun mokande logorin 79 years of age ore ti no perez rodriguez alaye ti ni On ko ne le blanfa ni o eyan lati ko we fi po le simply because ati ti o je bo lo sa lowo oku baba meni ti o bo we ko si gbogbo edukoko tabi ale eni bi kibi tabi laye kaye ele to ti le wa to le mu pe nkan wo se kire won ko we fi po le gege bi are iko egbe balu real madrid niyan gege bi baba omodun mokande ni ogorin na 79 years of age o je pa ipade ipade pajawiri awon royin eyan lojo tana emergency press conference gangangan niyan o je godi mema oni kaka ki ile oku ile aya asani o Oni kaka kon wo kawe fi po le won aya tete lo si ejo odibo won lo dipo mi tuntun niyan o to yo si to pada dije ti ma tan yin o ti le ni bi ogun odun ele ti baba yen o ti fi je are pa gba balu ti real madrid odun 22000 odun 2000 odun 2006 o lo kaka lanfane lati se sa koko eyan first ten niyan o to dipo tu pada dije o pada wale pada lodun 2009 lati igba na oni won tin pada diboyan won di pada diboyan lodun 2013 odun 2017 odun 2021 oda odun to koja odun 2025 ona po oni baba agbalagba enu omodun makande logorin na 79 years of age yen o je wipo tun pada di office o si je wipe o dodun 2029 ko to di pe sa ijoba ele tin lo lowo yi yo pari yo tanubodo tanubepo latari sugbon latari piti piti aye ele tin ba madrid lowo ta wa yi feko ke bi eku te yo kede ke bi eye oda omo eyan kede ke ba omo eyan o je wa mu pe kawon kan ke won ma se kire ke won ma pe wi pe baba e ko we fi po le e se royan ma e po ti decide gba bolu meji telera wa ele ti madrid o ti lanfani lati gba trophy kokan o je bi lb o ni won se ni won se lo ni won se bo igba kokan de ida niyan ele ti rufe isele yen ti o ma sele si won lati bi odun 16 eye 60 years eyan sanye gagaga niyan o eyi to mu ki won ma so wi pe baba ele te se to o to ge omo lebi e ma lo le yin oda awon kan to fesun kan baba yi won lo tun ni jejere won lo larun jejere eyun kaisa gbogbogbo e oni baba eni omodun mokande ni ogorin na 79 years of age eyan florentino perez rodriguez to bi patalari lojo tana oda
o ja ko di mimo ni gbangba o lo nsetan lati koju enikene ele to ba fe dije pelu ohun oni kaga to won o fi ko we fi po le olohun o le ko fe wi po le o la ya tete se to dibo ele election yen o ko to dodun 2029 yen ele to to dibo won yo waye gẹgẹ bi alaye se soro salaye o le mi jayin temi lo ni fere jogi lori owo yen ja kira wa pe ako ojuma ma engineer robert daguba wo network yen o jo bi ipo ti gbe kuru gaja eyin temi laye kaye ni bekebe ele tekede ti lo nfani lati ma 36 kanin to ta won yoye e kanin gbon sa fe diamond ni won papa bi omo aya mi o ki nso ma si o ya wole ko si dan ne tori pe bi to ja si un bi lo ti le gbokodoro ronyere daraya ti ko ni won pe tabi sugba gangan nu niyan o kodoro lo kede ma lava ni o eyan lati gbo lapa bi niyan assembly because oju lowo yato si genje sangidi o yato si sangibe o da loko gbogbo awon ma ojo mi te ma won sabe mi lapa bi ati lapa ton ba kede ma jo ma metoto ni wa to ma bi do te gbogbo ma fi kan si bere la to da number 1 ti alagba bi agbara ta je gbogbo bright broadcasting limited ba mi mo si no special apostle awo to yi mi gbo ku yin wa ma bata ni o eyan kan chocho bi population china wa ra ka ti ni mama fula ni dagba eyan pupu lele ni momo ko sara sawama barbecue se ma pizza eyan gagagan la won ma gboro nje da mi susi o ko ma gagagan ni janu omo ayo de jayo la loko temi e west fort mr lagasikali awa toni joshua eyan me weather eyin temi le wa panu pamapo eni le so mi la

ni ko lo ro kunle se ma ship ko bet and og ogba be gege bi royin e se to mi lowo won je ko di mi ma won ni se fe gbo ene to je Asole nigba kana won iko agba bolu super eagles ile wa eyan ikechoro mo ateni ti o je oluran lowo re won gegegan oni ki won gba ise yan leyo kan leyo osoka e ge bi adele niyan o ele ti o ma boju to iko agba bolu ti abia warriors niyan o gege bi nkan je lo e je npe yin debe pere ta porogodo e tori aja aja tan Ija ni dale ngbora ye iko agba bolu ti abia warriors ipo keje oni won duro si lori akaso tabili idije mpfn odun 2025-2026 o si ja wipe 55 points oni won ni o nenu fese won se metadini 37 matches ele ti won ti gba o da won tun ja gbese go meji O si ku ifase wa second dondo ele ti sa igba bolu yi ti o fi tanu bodo tanu beko oro je je ni ya lagba be ma ni gbe debe ma ni je beta omo ya mi mo gbe si ele ti o ye e was for

agodi boot eyan ni sa igba ballu ta wa yin eyan ninu idije liga gbokuta ti le wa nigeria npf o je je niyan o ma ya mi ma ni igbe debe o ti je beta motuka we sa gba waju ne tori ijoba akoko e je ngbera o todo ajo ti boju to ball la vele gba eyan ni le nigeria eyan npf nff gagaga niyan ene won wiki ni won so lagba be odo igbimo tin boju to awon adari ayo odo gogogo ni mo lanfani eya lati sengere si laaro tuni niyan o kene won wi o won ti ni pe ke enikan o je adari ayo we pe ko lo ri rokunle lai ni gbede ki ojo ale ni ti won so Yakubu Adamu, o gogogo lo ko ti e wa la laye sase ma se eyan la ko ti ko gba ballu Rangers International se n koju ko gba ballu Benden National eyan lo gbo se ta lo tan yen ege bi alaye oro ele ti won fi lede wa la laye yi controversial penalty o lo mule to fi mu pe ki ko gba ballu ti Rangers International ke won fi lanfani lati jawo olubori ifese won se yen oro yi to di gbaswo o di woro si woro o dodo igbimo ele tin boju to awon adari ayo ele ta mo si referee development committee enu ajo nfa na ba ni pe kalaye ko roro kule won ni koda gbodo re gun tin jajike alaye ipatapata porongodo eyan ninu tin se paulu alafesegba lori le de wa nigeria lowo ta wa ye gege bi iroyin yen won se gbe si mi leti omo aya mi mo je beta ma ni gbe debe o bere gege mo gbe body kuro nbe eja ma lo pata gagara eti se le gbe are eyan lori le de wa nigeria gagaga ni o assembly bi ko iroyin ayo kan re to ti lede lagba be yen wa pe are are le wa nigeria gaga bambogo eno eya asoro eyan omo olodo de gagaga o ti fawasi e po ri le de wa nigeria se won gba lejo ayeye ameye ajoka se ma ipade ajoka ele ti yo waye eyan na odun ta waye gagaga niyan oda eno osu kawa gagaga ni o waye eyan ipade elekeji din ni adota eyan 48 edition eyan ti ajoka fu niyan te ma ti igbameye ele ti ajoka fu ti won ma lanfani lati sagbekale re gege bi iroyin yen be won se gbe simi leti eyan ni itale ipade to waye laarin are ajoka eyan omo we party se mo sepe de mo ene ti se minista foro ile okere eyan lori le de wa nigeria arabirin bi aka lodun meku ojuku atare ajo nfl eyan ibrahim musa gusu de mo awon ekan mi o gogogo ni won be ebi ipade yen on be gogogo.

ke lo ba o o nitori pe alaye yen o menu ebe ta o de mo bo se lo o ya mo ti re nbe e bi ni so je labi alaye ti gbori wole onale kan mo ti re lapa be ye mi gbo pelu bakan na o de papapa lo e ja kuro eyan lori bodo labete gba a sare mu wa nkankan ele ti nsele eyan lo wa gbo mi awon agbo mi ele to je ti re daraya niyan ni tori pe lare bure baba nso nipa iroyin re daraya n se bodo alafese gba o nikan la ma menu ba e je kin lo eyan sinu idije ele to je akra 2026 o je ti re daraya niyan o awon elere ori odan o ya to bi amusan o tun se gudugudu meje ati yaya mefa eyan ni gibero ere sisa ele to je ti awon obirin o ni buso 80 eyan 100 meter bakana lo je wipe le Nigeria ati jawo olubori eyan ninu ife onua.

gbagba ya je ngbe body kuro lagba be nitori ijoba akoko kin ka wi sagba waju niyan o odibore odinu ipaga ballu Barcelona o basa bibi teki farabale ko gba mi beta ansi flick omo loku abaja lorun alaye ti soro bi malara han eyan ni patare nipa ma construct for te ma lo Robert Lewandowski gege bi alaye se soro salaye o ne egbo gbogbo eyin oniroyin ye te n bere lowo mi we pe bo loro ma construct for ati Robert Lewandowski o le dako e ma ti je nso nkan kan bayi o ni to bi ti sai ba pari pe lowo ta porongodo o ni gba yen gaga ni mo to le soro eyan ni pa waju nipa ojo waju awon agbabolu mejeji lagba

Oni gba no so awon o kuro lori oro ma construction oni tori po omo yen o je gudugudu meja ti yaya mefa eya ninu ipa gbagba lo ti Barcelona eya ngba to gba lu aya lo nbe niyan o gege bi kan je lo ni gboro aye o le mi jayin temi beta o da mo ti gbe body kuro nbe o dodo awon iko ele ti je yi pe o lo kopa ni bi fe ya agbaye lodun 2023 lori le de Sweden la be olukan ni won eya grand potter ama gogo alaye lo je wi pe o ti video ro mule o ni se rira wa gbe bolu ninu ipa gbe bolu Tottenham eyan deja Kulusevski o lo mo yan ko ni le lanfani eyan lati ba wa lo o eyan CB fesewose idije ibe ye agbaye odun 2023 yo waye eyan lori lede ma America ori lede Mexico se mori lede Canada ni lo fa bi ko o se lori bo se ja wi pe omo yen o ni injury se be ba gbagbe abeyin o ti e mo kin gbe yin debe wi pe o to bi osu mejila ele to mo yen fi be ni injury o ti ja wi pe o gba to pada de won ti bere si ni lo iye ninu ipa gba bolu ti gba bolu totina sugbon jerry victor yokeres yokele kele ninu ipa gba bolu asa ati alexander isaac awon mejeje yen o n be lara awon iko awon agbabolu eleti yo lo lo kopa ni bi ife ye agbaye na gege bi grand potter yo je bi joro mule o ko awon agbabolu to to 26 eleti won lo kopa o je je gegege niyan o da lori lede gore lori lede gesi eyan england toma to ko to je oluko ni won o na ti lanfani eyan lati fi provisional list ele to te awon agbabolu bi ma

gba bọọlu nigba kana nenu iko gba bọọlu Real Madrid to n gba bọọlu laarin gbogbo lowo ta wa yi nenu iko gba bọọlu Manchester United eyin ti ma yu e farabalẹ ke gbo Casemiro o ti soro salaye o ni ta ba so nipa greatest footballer o ni gbenu so n kuro loro Cristiano Ronaldo o ni tori pa laye yen o ni mo gba bọ pelu e o ni mo mo pe o lakaki o ni jugbon ta ba wa so wi pe most complete most complete player gogogan oni garebe o do mo bi bi orile de waves yen oni yen gogogan la le gbe fo oni mo gba fun daada eyen garebe oni ko si bi ta du ni pe ko duro si ti o fini le lanfani lati se daada gege bi Casemiro o je soro yen salaye o le mi jeyin temi lo ni fere njogi o da loni ni ko ni di ni tomorrow Manchester City o gba lejo Crystal Palace eyin asna o su leyin beji yin tun de o won tun de eni to je oluko ni bi ko agbabolu Manchester City eyin $100 o ti soro.

0: okay akiwa pe aku ojumo ni
1: yes ke
0: oni ni ojoru ojo ketala ninu osu karun odun ta wa ye
1: yes
0: atupa te nwo ye kini yi ni osan odi ojo asale ko to ni ye ode lo wuro to ni eto yi eto wa eto atupa le royin sori kan ni diamond ti epo 7 to wa ni lorin ni ipinle kwara lodo ti yin bo le se npe awon kan koko ajimuni awon elomiran araro ogunje tan selura awon be awon rafe gbogbo awon grace awon adisa loni be rokare ni ti won ti won selura ni le badan amola lafure ati abulewedu pelu ero pelu ero gufe o de loni seti royin ni o wole ti yato si panda tanka lawo ile bomi taiwo Adeyemi lo ko mi.
1: Agbo elejire awon agbo won ni ka feyin sowo to ka feyin sowo si ka wa feyin rin. O di lus eyin agbo won ni eni ti oyin ni oyin ni eni ti o si ni yin ni. Come on mo ni yin ni o e ku dede asiko yi o ni gbogbo aye kaye te tin gbo wa lojumo atun ni agbe on te mo je de oyin mo ma do gba de awon aja bale royin. E mu konoko gba to yato si aja ara buka amore le. Bi apo ewa bi apo yire e ma fetiko lo ni kon gbe kon gbe kon bo ki lojumo atun ni bo tin lo selese la wa ganusi la ngbenu si gbenu se lojumo atun ni o a mejeje tajo popo ti o ti kipo bi isale kunu na le ngbohun wa isimi olare waju oye wole o
0: all right lare o olo oye wole o on a straight line daily post
1: line up
0: Ponji, Daily Post. Gbogbo won loni Vanguard won mu kanle ni waju temi ola.
1: Are elejire, Daily Post o ko agbada re jade lojumo atun ni o Punch na tabana re leadership n bembe o na raju kankan kan Punch. O na bi kuku bayi royin ni bembe o po yeye lojumo atun ni o ya gbe body o.
0: Alright, agbada bana oni won ta lo wuro atun ni keke royin ti mo kokko gbe lo wuro atun ni Daily Post mo musapo keke royin ohun ilu Abuja mogere ko ti won garo mogun nibe
1: o
0: se gun lako lako
1: o ti jaju
0: oni ewo agbaba e lo toro lo omo ba nikan na mo won teyin erin fun minister fun ilu Abuja yen so wike ni ana ojo segun omo se abewo si legbe alaga apapo egbe oselu APC ilegbe re to wa ninu Abuja iyen ojogbon mutewe yituada kose ni kani to mo nkan ton pekelu nibi ipade ohun amo o sese ko je lori e fanfa oselu to dun

0: so eka bo pada sori eto yin eto wa eto atupale royin ni kan da mode 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara ola ya mu
1: ola o fere gege o di wo ninu wero yin vanguard to jade lojuma tuni ipinle oyo ibe ni mo morile o won ni seyi makinde seyi to nsekeje lowo ni ipinle ohun 2.0 ni o ma sese kokede rungba re lati dije dupo fun ipo are be ni won si so loju egun ajosepo ti won lo nbe laarin egbe osilu PDP ati egbe osilu APM ni ojo kenila osu kanu oluta wa yi gogo Gomina Seyi Makinde tin se keji lowo ni ipinle Oyo ni apere alagbara ti foju han ipo sese o ki o kede rungba re lekunre lati dije dupo fun ipo are labe pepe egbe osilu eyi ti won ni owo ohun be lo je ko di mo wi pe kini ohun ni o waye o ni ojo bo ti se ojo kenila osu kanu ta wa ninu re gogan ni bi akanse eto iwode aragboya mu yamu kan re ti won ni o waye o ninu gbagan ninu gbagan ayeye eyi ton be ni agbegbe mapo nilo ibadan won ni eto ohun ni won mo fi sori aragboya mu yamu eto iwode onifimo sokan nilo ibadan fun todun 2026 pelu ireti wipe gomina Seyi Makinde ni yo lafani lati gbenu si mike salaye oro lorin kini win fun gbogbo awon olufe ololufe re parapata porogodo wipe o sese o ko na ko lafani ko jade gamboro si gbo lati dije dupo fun ipo are lokokan ejeje ogba balance re abi won yato si eleyi o won tun si so loju egun ajumosepo to nbe laarin egbe osilu People's Democratic Party PDP ati egbe osilu Allied People's Movement APM vanguard lo seri e laaro tun ni elejire
0: alright olare to lo si ipinle Oyo keke royin temi ipinle Osun ona mo gbede lowuro toni to ni awe fun ni ko to dani o agbalagba ijakade na mo ni le se olopa le ye ka ti ipinle Osun ti jawa ki wowo fun awon toro kan ni eka oro selo ni ipinle ohun kan jawo lati ma se ikolu si awon patako ipolongo saju eto idibo gomina to waye ni ipinle Osun ni odun ta waye commissioner fun le se olopa le ye ka ti ipinle Osun Ibrahim Gota lo ja ki wowo ohun to si ke si gbogbo awon toro kan wi pe panpofin won fi gbe eni kene to ma gbamu wi pe o nse ikolu o se patako ipolongo awon alatako papa julo kan ma da la se gbo sile lori oro oselu ni ipinle Osun commissioner ohun tenumo lati fese se efafa to lede ati esun to takora won latowo egbe oselu accord party ati egbe alatako ni ipinle Osun egbe oselu APC to fesu kara won wi pe won se ikolu se patako ipolongo ibo ni ipinle ohun vanguard lo fun loto ni ola
1: to elejire o wo je sare gba fila lori iroyin eleyi daily post lo gbe won ni na omo rara o mo so se o ni bi ti o ti jo sobu ton lo bi merin le logun ototo ni ipinle ko papa julo ninu oja to gbajugbaja ni yen mandate market ton be nilu ilorin ti sololu ipinle kwara kori o mo ko wa yo ni ko lo wo sa na
0: jo
1: ami o ami ja mo lo tarata si abala keje twitter pe ni abala la mi to alayo lafani lati so fin pe lami to awon ti wa ni kale yen comrade Hussein Abdulaziz o moto so agbolenu bi jata jata ojogun ni la kaye won gbenu si mike la ro to ni oga akorin egbe wa debe
0: ka ko soprano wole
1: yes o ba gbe basi sa jalo

0: eka bo pada sori eto yin eto wa eto atupale royin ni kainda amode 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kora abala kejere takwa abala la lo to ejo aloni ana ni comment o moto show ka to le nkan ta wo ona ni bi ogoro awon eyan se ra form egbe oselu APC ni ipinle kora e soro le kan
1: itaba se wa na ta be to ati mu be ni wi pe ki won po yen ko mata but bo ni won sin ri internal arrangement because to surface ju lele to wa to fi jora won ni pe eyan ma npo ngba won na ko da gba ti Dr. Kwasara ki na di tan azumu leadership position awon eyan ma jade ta ba ti bi ti Mr. Leah Merit jade tari baba wa tun ba ta won na jade you understand but bo ni won sin manage so pe at the end of the day why sabari crisis so ti won to n to fi jora won ni pe eyan jade bi 16 ni bi to da won jo ndara na baba jo ndara baba bolubun mi olusona bo kan ba ma won tan yen ti ma time je ka le ma daruko won lo be ti ba ko tuntun amon ta kan rin bi ni pe ra pe ni ti yi ta ri bo ya to pe wa je jensi ta wa yi to pe bo kan tin yato tori baba ni jensi nisin mi sa taiwo ojo yin kankan ni je jensi mo situation kan je be nisin so osiru ta bo si ni ti di ti gba lo data yin sin to pe wa fe ri oga kan gbogi no le ara however they miss so yen oro to kenu ni bo kekere mo kare mu nbe ni ni pe won in to kan se to woro dun wa to woro se wa laanu gege bi omo lu ni wi pe se baun na wa ni anifi ara wa ni pinle kwara to owo tan ko ni 50 million naira yi se mo eyan to le la ninu agbole awon eyan kokan wa but won ti won so yi ati won ra form ati won po in to wa won nu ati won sonu senator won sonu senator ati governor igba ti won gba in to wa won nu ki lo wa ara ale gangan lo ko ma prevail ju ara ale ge bi tari kata wa na je mi ko ta wa na je ato kere bayi en loju ti mo mekun sun 50 million pọ ni ye ni o mi ta dai wo apin do wo nko won ni pa lu bi awon ojo gbun la kai ti won tin so be ni gboro
0: olorun ni da wa la e se ka bo soro mi tori akoko ati lo e se ka lo si pinle rivers ifanfa oselu to n lo nibe awon ti fide e mo le bayi pe looto oni won fagile awon oludije to je pe won fe dije fun ijoko ni legbimo asofin ni ipinle rivers tun won ni atileyin gomina fubara won ni awon eyan yi to je pe won fe to awon to fagile oruko won o fe to 75 awon kan so pa pe ke se fubara nikan to je awon atileyin se won ni toniko na toniko o fu ba kan dije fun ipo gomina ni ipinle rivers APC no na wa ke ta gbo yin pe igun ti ati gun fubara awon ni won fagile atowo igbimo ohun
1: ora pe mo pe igbimo kilele tan se yi atupale ko jo e ba wa dasi abara se ti ma nfa oro baun eleyi awon ara ninu dasi to wa le se ri ka mi tun fe ko mo nbe ni wi pe awon oro mi ti kan ti sele laaro pe mi ndupe fo olorun loni ko fi eri oro wa mule ko baun ba ti gbo in the past eri re ti de loni akoko me ni pe gbogbo ara emi fi takoso ni inu wa ko governor Abdulrahman Abdulrazak na pelu oro enu won ayo ti ati se won ti won gba form senator awon na tako zone ara ile e ti pa tako zone do a gboro tako justice fairness and equity o ora ti won gba awon ototo ni o project to ba ti wa si central e te ko lo si north na ko si lo si south na ba ti won ni governor ni kwara south ni bi odun mejo ta lo koja e lo wo development won ni be bo lo se ri so understand ka won e ti ka se research fun ra wa e ti mo pa wa si be ti mo fi mu lo ni wi pe emi ti ma nso eni won fagile awon oludije ti o si ti o fara pe igun minister for fun FCT a bi e ko ni ko e to la ko to ni ko ko mo fi je pe abi be ya fara ni kan ni won segi mo leyin na sai wo ninu ballot paper e gura mi rohun ninu ballot paper se won ti yo ko PDP ku nbe ni se won yo ku nbe
2: ati re paper ati re paper dibo
1: ti ra si pe sin eh eni gini iroyin mo eh but na so ni pe owo ni ma si waju ijo bi ina bi na ni July se won ni there is no fire without without smoke bi smoke without fire san pe ni eyun ni we iroyin mo ti opolopo wa nle o mo mo fe oro kankan mule fun iroyin wi pe egbe osilu ko lo ni problem e understand awa eyan te nbe ninu re gegege ni ka tun ra wa si se bi gba kan ni wiki ati fubara won jo gba po ninu esi so de so un kile kan to mo ki ma to fi temi kun ju ra si ko awon arena re aye pe wole ni wi pe bi yan ba ti royin ra okan o ye ko ti manti ebi pastor ninu so gbo ki ta ni lori di nigeria yi mr tawo se mo won ni pe ka manti o sele ka si ma heart bi apa mo in ti odun mo wa se gba do mi ka si ma se bi ape bi ya ndun mo wa emi ati yin ti mo pe igun wike ni le gbeselu PDP won di mu ni emi mo tun fi mu le ro ke PDP oku o problem lo tori to ba ti ku won yo ko le ba paper iwo to wa so to ba n play politics pelu pelu an to yo n play oselu wo lo mo to ba ba bo nbe wike ti won fi han won loni mi asin ti mo pe ba se ronu ara ro kan o ye ka ti mo nti ebi ko tun tun si wa bi pe igun ti wike iyan so boldly ni ta ba wa tun so o lohun ni leader APC ohun to ni leader PDP abi ko lo wi ni ta ni mo control ile leader na ni mo to ko wa se yin se lagbu o si lu arin ara won in to wu won ni won se o kin se mo tan yin ti o ba se nkan to jale juro nkan be in tan se ohun da until ta wa ara le ba ke boya ti won se ohun ko ko da ta wa se nkan mi ta ko abi ta wa won ni pe won the body continue I mean in the law of physics so this thing will continue being like this unless it is acted upon by external force ta ba change status quo to wa nbe un it tan se bo se machine won ma se
0: ohun
1: ni da wa lamu
0: e ola o kwa ji kan ale kan ba wa da se
3: then e sare ja lo
0: taja ba taja ta parade e won ra de won ba wa da se lori to yin eto wa ta pe ni eto atupale royin ni kan da won de 8.7 to wa ni ilorin ni ipinle kora ni abala keji ta pe ni abala lame to nkan ta ti wo ale oni baba dasi
3: koko meta
0: ototo eh ka ya bara ko lori awon kan ti ati pe kelu ko be se ati pe wole kamo kamo e lo si oju nkan ta fe so ki to po gorero lo wa to yin le kan sa kin pe eku ikale
3: ambo
4: ehe owo olorun tin gbanila ni mu ogun aye ni fo ni bigiga yo to da

0: 16th of every month. No show shoe.
1: Lagu Marwe Role, 5 p.m. ni soji iman bere.
0: Ninu bagele, Jose Christ Apostolic Church.
1: Oke Asepe,
0: Chapel of Perfection.
1: Tombeleni leku NNPC.
0: Towa ni agbibi ayetoro, joro.
1: Afgiri alimi randebout.
0: Ninu iloni ni kule kwara.
1: Inashi olonu alayi.
0: Oluswa guta dokita.
1: Samson loda kwa latudu.
0: Ni woma soro asesi no aye gogo ni kwa jiko.
1: Pelua weni ami ururu olonu mira.
0: Tofi ma wakoni emi loni rana.
1: Wagba igbala, iwosan, idande.
0: Tonti okwa isi ami atise ishanu.
1: Baba wa ninu oluwa.
0: Wuli ati oluswa guta.
1: Stevie oluwa gbemi leki olatudu JP ni olubale juaga.
0: Fue kune reala ye kwe soli number
1: 09070064299.
0: Isoji igbedi di ogotosu yi.
1: Yo bieri fwa dedan.
0: Loru kwa jesu.
1: Jesu.
0: Jesu. Jesu.
2: Fedobin ayon ake, be good for your body, shee you, yeah.
3: Oh, yes. Chisaye, chipepe, wa ni ominira. Pelu Ferobin Ion fun iwa ati fun emi. Ara to jipepe, okan to wa lalafia. Ferobin ni tiwa. Ferobin Ion ati folic acid. Ko sofo mo, owo re papo re, o si wa larowoto. Ogun olomi tin sori omode, bi wipe oyege lojojumo. Ferobin ni ona. Ferobin lati ile ise 15 Healthcare PLC. O wa ni gbogbo ile itaja ogun, jake jado orilede. Ferobin, ironja fun ni leje to daju.
4: E tẹti si ikede pataki yi eyi ni lati fi to gbogbo eniyan leti pe awon akosemose ti won moju ileja nipa eto itoju oju lajo Benjamin Franklin Foundation seto itoju oju fa won eyan leyi to nlo lowo lowo nilu Ilorin ati agbegbe re lati je anfani eto yi e o gba kaadi foruko sile pelu 500 naira 500 naira Lẹ́yìn náà ni ó ní àǹfààní sí ìtọ́jú àìsàn ojú gbígba oògùn tí mọ́ àwọ̀ ojú tá a mọ̀ sí medicated glasses lówó tí oògùn ní lápá níbi tí ètò yìí ti ń wáyé ni Ọlálómi Hospital tó wà ní agbègbè Stadium Road nílùú Ìlọrin aago mẹ́sàn-án òwúrọ̀ sí mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ ni ètò yìí fi ń wáyé o fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pé àjọ Benjamin Franklin Eye Foundation sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08032622377 Ajo Benjamin Franklin Eye Foundation ni olukede.
5: Square Exodus.
6: Benny, Square Exodus. Asiwaju ninu katale, karale, nile ye ati gbogbo agbegbe re. Won gbe ede o, gbingbin ki ore, ajenje fi sile fomo. Ile nbe lawon aye to fini le mi bale. Bi elemere, ti plot kan re je 350,000 naira. Ile yo jina si Kwara State University, Malete. Ile yi la ba ma pe ni ajeku kale. Nitori pe kini ibe gangan lawon eyan. Ni won tun doju ko bayi o. Bakan na nile nbe loke oyi. 250,000 naira ni plot kan re. Nile ti o ne pakale ne ke ninu. Ile Benny Airport. Àwọn ilẹ̀ yìí ní kété tẹ́ bá ti rà á kẹ máa báṣẹ́ lọ ni. Mo jẹ́ sanwó gbin tán. Déédé ló bá dé. Bó sì jẹ́ onísanwó díẹ̀ díẹ̀ ta pè ní instrumental payment. Àyè ń bẹ̀. Ẹ máa kàn sí A Square Exodus ní Afolabi Shopping Complex. Àdójúkọ Winners Chapel ní Uyidi Road. Ilé Wọléde Ìlọrin nílẹ̀ Kwara. Ẹ tún lè pè sórí ẹ̀rọ 08052436905 àti 08032604313. A Square Exodus. It's all about land.
7: To eka bo pada sori eto yin eto atupale royin ni kanida mode 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kora loni abala kejere ta pe ni abala lame to ti wa loni awon ni come the motor show ola amali
8: 0913655692 ni number te lanfani lati pe si whatsapp line le se wa na nbe be ba ti pe wole esu ko dede apoti radio yin o ko yin be ba tin pe e ma soro ko ba kun gbe ko be tire mo ya bara kuro lori koko mete tata fe ke ba foju
7: lo ko e ko ji oruko yin o
8: Hello,
7: ẹ kọjú mọ̀. ki won wo awokose ilana ti won lo ni ipinle Eko pe ti o faye gba eni keni ko lo ma feyinti si legbimo asofin agba ile yi oni on ka ko ti mo pe to ba ti pari sa olodun mejo yo lo joko sile yen ni ipinle Eko e ko jumo
9: hello e karo
7: hello
10: Jo pe se ba kan ba si governor Bola Ahmed lo pare governor Eleko se pe ya won lo sisin it
7: en se oju ese
10: eh on lo sisin abi on lo sisin it so is that one fi jo ara lu ni o fe you ara lu ni ko si se ton
9: ni o ba fe en fi voice note so won se a lori whatsapp line le se wa
11: yes
7: young an gbo yin oruko yin
11: ojogbo komi do ma to so
7: yes sir
11: ojogbo la ma npe wa awon eyan bayi
7: oruko yin
11: Mr. Peacemaker, ni Minister of Information. I'm going to go to the Minister of Information. Nje ni yi nje office bi ton lo yen se wa lale kun nje ko se ti o le lo nu gbugba won ta so yi sugbe mi ka fa si kori rogba mekunu ba pa ju lo ojogbo mo to wa nbe yen ade awon lale to yoku na ki won jo fo osu papo ki won le ba mi sa to so ki jo fo osu papo ba pa ju lo pa awon mekunu awa mekunu gaga gaga awa lo ga awon mi to ga wa ipinle kwara nigeria
7: ko lohun
11: jo
7: ka se
9: sa
7: Kola Dan Jilati Asadam, awon ni kan mu adeku de baye ti won na lori oro sejoba oni awon fi lede e kojumo
9: e le fi voice note yin so won se lori whatsapp wa e ma gbagbe
7: saka ni obun tala lati alore won kiwa won ni gomina Abdulrazak Neto lati dupo fun legbimo asofin agba won ni sugbon anilo ki joba kan ni akoyawo papa julo ipe gomina Abraham Abdulrazak won ni won kojo sun lati soju awon eyan ekunibo agbegun ipinle Kwara e kojumo
12: hello
7: e karo e
12: kojumo
7: yes sir
12: ojo filma lo ntoro
9: e das royin
12: e jo mi pa ko ni teyi ma se de ni oyo ti
7: jini lo kun ni oyo
9: e ma binu
7: ko sininu
9: koko ti
7: oluwa se lati ga akanbi
9: ga akanbi
7: o se gan awon so wi pe ni ipinle Kwara ko sele ri ki ogoro ero bayi ki won ra form egbe oselu kan won ni 158 lo ra form fun ijoko ilegbimo asofin ni ipinle Kwara fun ijoko 24
10: iyun po eyun po do we we ji opo na e na so la fi wele pe se fe mu na ni
7: awon yan gba tegbe sele pc la awon yan kan so bayi
10: no won den to ba ni obe ke be se ma believe la keko to gugu ko lu se lara wa o ka ma ba e ma ba
7: won ni awon eyan 24 lo ra form fun ijoko gomina kasoso
9: e ko jumo e ti wa nbe o hello e karo e seun
11: e karo
9: o ti mu yes o ko yin o
11: Hello.
7: I'm going to say I'm going.
11: Hello.
9: Emma Soronya, I'm going.
11: Ekaro.
7: I'm going.
11: Ekojuma. Ekweto.
7: Hmm.
11: Oko temi ni soli lati agadi.
7: Hmm.
11: Eri gbugbi ta won lo si luwa te. An tara wa je ni. Ati vi ki ati gubara gbugbu an tara won je ni. Eni ti o mo bi ti gbugbu an lo se. An ka wa je ni kan lowo ni.
7: Ko le ri ona lo ni di oselu ni pile reverse iwoye ti ogbeni Sadiq lati Okeose
9: oda
7: e ko jumo
9: e ka ro
7: e ti wa nbe o
9: e je ki ateji se yin o ma wole sori whatsapp pa e se wa e ma gbagbe e le fi voice to sowo si wa nbe na hello e ka ro
13: Diamond FM ni baje dansukutu alasoke ni le babo gangan gausi bini seri mo ki alejo wa Diamond FM ni baje mo si ki won ojogbon ni won ama program kin ti on soro ba wi ni bo se ri na nu tan ya ba fe tan ba ti pari program tan ba ti pari time won kon ma jade fun kan mi a ni dire ninu politics wa especially Kwara State gbe ba poju e tan gbe wa Lagos te wo ni se continuity ni gbogbo nkan won awa na ni dire ni Kwara State Olorun ni je to baje
9: e se wa fun wo ti
10: e ko ojumo e ti wa nbe o
14: e ko ojumo n fere raja ti baba so e ko eto
10: oruko yin o
14: nu la gba ore re le fe lati epu lorin
10: e gbo yin ma
14: e ba governor Kwara pelu senate tan le lo so kono mo ba won lo fubara yi o ye ko mo pe du lowo olorun u ke ga ko like refer state tori ko ye ko mo da wahala kale ninu ilu yen ko ye ko mo da wahala kale omo bibi inu ilu mo wa na fi anu ilu ni ju gbogbo re lo awon mo so fọlorun koko wa yo lorilede ko de sanu fun wa omo wa no mo ke o ara anu ba e ko eto diamond ni ba
10: se gan fun iwoye ti odo ti yin eni yi won fi oruko won si oniguguru kangile won ni niwoye ta won won loro wike ati fubara won ni awon agbagba ajesebi ni ipinle rivers ipe kan ba won da soro yi ipe nibi teri meji ba ti wo yaja ipe koriko be o na ni o ma nfi ara kasa kagbe okan si ka ma lo e kojumo
15: e karo
10: e kojumo
15: e ko eto
10: ya kama kama mu
15: oruko mi ni Reverend Bi Adetoro lati Italamu
9: o ya e da so
15: o nti mo fe so je isu fun ojogbon wa to wa nbe yen pe to ba se si gan awa ta ndibo ye ka wa ni oni ikojopo kan ta e se gbe oselu ta ba ni ikojopo kan gege bi awo oludibo pẹnu wa si ko awa me kunu ta ndibo ta e se gbe oselu ka ni union kan yo ran wa lowo duwa yo ran wa lowo
10: yes sir
9: ada e se un
10: fun iwoye ti akoko wa ti lo
9: eh jawo mo lo
10: fun ta lo da ba ro ga do lo baba tan pe lasi
9: imara
10: won isu e koko fi wa wo ta ba le ni contact ba se le get in touch pelu won won le lead wa ninu emi so olohun o ran wa lo
9: ada e jawo mo lo fun ta ro to ni ba ti ni pe pataki lowo comrade adnasizo
10: se ina
9: mo to so amori yi ba o
10: ami agbara
9: olohun ni la what motion wan le sibi la ro to ni oni ese olobe se gugu en te ba fe je seun se bi wojo na ko ni se wa
10: awa
9: la mo gbe on to da se iko wa ni pa laanu wa ati awa ti won yo sa
10: se wa wole so ra se tele
9: olawojo yo wole lo ko temi ki ade ka to nta
10: to taiwo ade yemi loruko mi ka pade ni bi giga o dabo
16: erede Exodus.
17: Benny, Esquire Exodus. Asiwaju ninu katale, karale, nile ye ati gbogbo agbegbe re. Won gbe ede o, gbingbin kiore, ajenje fi sile fomo. Ile nbe lawon aye to fini le mi bale. Bi elemere, ti plot kan re je 350,000 naira. Ile yo jina se Kwara State University, Malete. Ile yi la ba ma pe ni ajeku kale. Nitori pe kini ibe gangan lawon eyan. Ni won tun doju ko bayi o. Bakan na nile nbe loki oyi. 250,000 naira ni plot kan re. Nile ti o ne pakale ne keninu. Ile nbe ni epo awon le yi ni ketete e ba ti ra ke ma ba se lo ni o je sanwo gbe ntan dede lo ba de bo si je oni sanwo die die ta pe ni instrumental payment ayimbe e ma kan si Esquire Exodus ni Afolabi Shopping Complex adojuko Winners Chapel New Yidi Road ile Wolede Ilorin nile Kwara e tun le pe sori ero 08052436905 ati 08032604313 Esquire Exodus it's all about land
18: lori kan ni radio kan na pelu agbekale to tun ru gogo Diamond FM Ilorin.
19: The time is 9 o'clock.
20: Ago mesan tilu.
21: For the best of national, local, international news and sport, tune in to News Sponge and Diamond 88.7 FM. News Sponge, all about the news.

ti ji ke to di pe boya edide lori bed e make sure pe pure water e yo kan gbogbo wa ko lo lakowe mi a ma saba soro bi mekunu awon lakowe mo bo se yinjo ara won sugbon laarin mekunu si mekunu tu mekunu lele e pure water e yo kan e je ka ma mu se gbe bi mi na se nse nu e ba ti ji eja e fa ti e ma rush oni koda ka ma rush mo ni gbudugbudugbudugbo oni koda awon ti won tun ni mo ilera oni ka ma mu die die ka ma mu die die so won ni ta ba rush omi awon eleto ilera lo ma salaye eyin won ni o ni bi o se ma force awon nkan kan te iran ti sugbon won ni ta ba mu mi die die ko ma je ko se awon ise ti o fe se so gbogbo die die wa yi na ele ji laarin 2 minutes 3 minutes o wa po 5 minutes ele si joko so je bed now ki gbogbo system yin yen ko feel omi pe to e ka aro gbogbo eyin ti footed o eyin teje eyin tegun to nbe lagu ara mi o e ka aro bi gba te se good morning fun won pelu omi ni so ka to je anything won ni ka me so pe omi la koko mo e ka so mi eto e ba wa da si agbon te ka eto lera omi don olayinka ajani ajibade loruko ti mi ki lo ti a ma gbe yewo lori eto la aro eto ni ohun ta ma soro le lori ohun na la pe ni osa ogbe enu ni ohun ta ma soro le lori ki ni won pe ni osa se ai jeun lo n fa osa nje osa ma pa yan bi ko to wa pa yan ati lo bi odun milo lago ara nje o se prevent nje ki lawon kan ti o se se ti en to ba ni ogbe enu ki o ma koju ki lawon kan ti won o le je gbogbo nkan won yi ni ejiwo lo ti le yan ti le ni ogbe enu ejiwo le yan ti le ni ogbe enu Dr. Halawale Ajayi ni alejo mi lori eto laroye ambo

0: pri lolongo ji ekiri ji gbora tana danu sempin night leyin ise ojo to wa kefin irora to le fa irorun sun bo se nfe to ba woju ago to ri pe o ku iseju medogun to fe sun gbe sempin night horo meji lura were were ni sempin yo ma sise lagu ara re nigba to ba sun lowo ti ilera pipe yo si je ti e to ba ti ji lai latati sempin night je je kule ni sere lagu ara re loju orun kebe ni fun e laaro ojo keji lenu ise re ile ise ti pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se bara re o ba se were leyin ojo keta kan si dokita re sempin night
1: e fori irora wa bi gba o sempin oko yin ti de
2: lemi eni le gbe ani constitution elemi be ni ani diarrhea ni fi te ni pe to ba je nbe ba ki a lo ma ti ara lati ayo lo se gbon so ya ti gbon danu iko be ko nbe duro ni ka bi to ko duro e mo ta ba gbon a ba se ko kiri bi ati so ko nbe elu bi lo bi wakati kan si meji ki ka te to gbe so pe a o ma ti gbon mo bi but de mi yo ba je gbon to o pe ni for 5 minutes ati lo se gbon se ibi ni pe o nbe ye ko ayo duro ni bi to ko duro si to ni egbe ni yen so awon apere ti o wa ni ara petit concerné a bi ta pe ni ogbe iwo pe so se treat be ni o se treat problem ta ni pe especially pa won to ti ni kokoro ta pe ni H pylori e bacteria ta pe ni H pylori a mo ye to bo pa won ni ikini so tori pe won bo pa won ni tori pa de sa ba se awon ayo to e ka se ni bo e to ngba to ron da be to a ba fi ewe gbo ni kan to ni e go sa na so won ti ni mo lo sa bo ti to but if you can be made by or not to be manual, so you will see problem one. So most times, I will buy the day at home of Coco and then walk about the boom, not the boom, no, then you go to the boom, let out to Pada. I can do it by law, you know, Kimmy. He can't get the two new people who are not in Lavidi. Oh, Nicky, I didn't put a pet in me, but it's super. I can't go by alcohol or book on the field for the bush, make out book on the field for my own. Ojo baba pada de bayi won ata won AK 47 won bon nan nan ba ko ata bo tu bi we not here there so but awon I o sha isan ko se treat mi to be se manage daada te ge ba ti mo gun e ni to se ni ko lo to ba de notice ya to kokon na o ko tutu pada si ile ro so na to chi gbo mo so wa ri lo so I so to se manage ni to se n to bi ibi to be ya fi te mo ko ko je n to bi se le mi lo wa to ba to be daada a wa lo bi ibo ka wa lu ho si ni the language of preparation after preparation for and you see for paripata so another challenge to match it but to back the go one one problem
3: na so wale ki wa la won je ti o ye keni ti o ni osa ko saba ma je dada
2: to ni osa ko ko so je ti to ni je gbo a ma n fe lati diji a ma ta lati review oje ta ba suspect pe o ni lo di acid mo ni ku a bi o ni acid ni mu for instance is mo ma ta bi ere to ba ma soro pa awon iso ti re ni ta mo ko ni osa si a ma ta la discourage lati ma mu oso ki lo be fa oso fun ai gan ni nkan ta so ni citric acid so acid mo ba ba acid omo ya kan ni omo ilorin to pade omo gbomoso ba bi ni kan na bi je wa won ko ti bi ni ona kan na mo ba gba lo so ibi ni a ma try lati discourage o pe ma e kan ma lo nkan be bo ta ba wa vitamin c popo si ni vitamin c sa wa shop ni vitamin c amo nkan mi to si ni vitamin c mo ton di so le je then nkan ka ma try lati discourage o lati je igi na won je ti nkan bá tí ó ti rúkú ayé mo sọ tẹ́lẹ̀ àwọn oúnjẹ tí oríṣiríṣi àwọn èròjà wà ní ẹ̀ tó pé látọ̀ọ̀kan gan a ti máa wọ̀ inú tí ní láti máa dùn pé ọ̀nà yìí ti ṣe oúnjẹ tó ṣe ó gba bẹ́ẹ̀ bọ̀ tí máa fẹ́ ní ẹ bá jẹ́ ó lè lọ́ọ́ da network títí ẹ̀rú kí mo dẹ̀ ní ìpẹ́lẹ̀ pé oúnjẹ tí kọrí ti pọ̀ tata ti pọ̀ bí mo sọ tẹ́lẹ̀ nígbà tẹ́ni ẹ bá jẹ́ ikun tí ẹ lè wá produce acid ju iye tó yẹ kó produce yẹn náà tó fún ó ti sọ ó ti fún ní wàhálà lónìí yẹn then oúnjẹ ta bá dín another area tun le o je didi o wa lara nkan ti a ma discourage awon eyan to ba ti ni osa bee pe kan ma je ibi ni pe ounje didi infact ounje didi special oro ounje didi awon nkan to ounje didi le fanu aye eyan elomii inu ounje didi lo ti lu gbagbe cancer inu ounje didi lo ti di ohun to ni high cholesterol to papa fun ni hypertension to fun stroke so And as man, even when you talk, you also have done, I'm trying to pay as much as possible. Sakuro ni bi onje ti won di then onje fast food ah oju won ni lati da number of person in onje too fast so pick my da so no ke to share bi da o ti ready onje ba fi miracle produce amazing for the way you are pay for my jelly give me good one most times I won't be o ma ni kini kan ba pe ni sodium sodium yen to ma o wa la nkan to wa ni yo sodium le bi e ma po gidi and o je o wa la nkan ta mo ko trigger release of hydrochloric acid and so the HCl to motor acid in the well and got on to that so back to avoid that only from my jail in London.
3: No, so she had to pay. Thank you so much. Amọ tori pe mi ife gba lakoko pupo. A le sai mi mu nenu ba wi pe Sunday 25th a se World Leprosy Day. Leka eto ilera asiri wi pe eleyi na o ni se pelu skin cancer awareness month eleyi ti o awa bayi titi di January 31st bako na lo se wi pe a tun ti se January 30 that is otunla o mula ti ma se World Neglected Tropical Disease Day mo fe ke ba we menu ba meteta yi ni soke World Leprosy Day kilo wa fun and a shout out to those people that feel pe ni ka to lera one face challenge yen and then also nipa ti skin cancer awareness laarin iseju kan boya oke mo afi nkan bayi si ara yin or kini o wa all about then again what neglected tropical disease ba wa menu ba laarin 1 minute
2: actually I get to lati ti gbe neglected tropical disease awa wa lara won ti ilu to wa ni tropics ni o bi to gbona ti ala won aisan ta ti gbadu by ta ti o ti awa yi o fi be fe menu ba mo to de ti sele o de ti po I mean small pox for instance odun won lo ti ba sha ti ni e ti danu wa ala won mi to ti lo monkey pox sa ko ni pox o si wa nle o wa lara wa aisan to common ni tropics another one malaria eri pe a ma soro malaria mo so bi time tropical disease won ni malaria ti awon oyibo to de pe ko bi so ba won oyibo e ni de canada ba ke ma wa ti malaria ka fi awon mi so o wa lara ko ti ijo agbaye fi pe ki a ma gbagbe won ka lati gba draw attention won yan wa ati awon yoku ni wa pa bo mi ni agbaye pe e ma gbagbe awon yan to wa lara bi awon aisan yi se fi won o si ba won fira pe ki a ti gbe nkan to ye ka se lati ensure pe a le danu patapata ni 1972 bayi a le smallpox patapata ko ni agbaye ko se ni to ni smallpox mo but awon aisan kekeke kan si wa ni pink up ele ba si ni ta si ni won ko se ka si ni ba pe ni liver blindness bo le si wa ni apa odo wa ni tropical africa ta wa so ara kan ti won je ki o fe foundation wa si yen then for leprosy leprosy wa lara awon aisan to ti pe o ti pe fe pe kan awa eyan gan fun awa e ba ku awon ni ni mo ta ma wu a ri ta ma ka ri pe a ri nbe kan ti so eni to ni a ba ko da pa na pe ni adete o ni aisan ni o ni aisan yen be ni awon aisan ti o de nira lati treat ni to bi pe damage to ma ko si o po gidi gan o la rita je owo le ma je gbogbo kai a je lese to ni o da le se gbogbo yen olorun be se ati ni treatment fun si ni and gbogbo wa lara nkan to kuku to wa ni ka wa se ni to ka ba ma se sensitization de bi pe lowo awon ti o wa ni forefront awon kan wa to wa ni department of leprosy control TB and leprosy control group yen don dey wa tori pe omo iya kan na ni awon iso yen kokoro to fa mycobacterium leprosy omo iya kan ni won so awon people yen sise tako tako gbe lori lati sensitize awon eyan wa lati je ka awon eyan wa mo pe iso ni o se treat o de ti ni awon ajesara na ton ti se ton fe ka awon wa ma gba won de ti gbiyanju won sise ni lori akoro ijoba lorun lowo ni pe ki won ba wa empower awon yen si o de fun won lawon eso to ba je pe won ti keta o ti sa pa lori
3: won ni skin cancer awareness month
2: skin cancer awareness yes ye gan issue bi ko da bo wish pa le ju ko si
3: abeg mi fe so gun fe ke so ton mi so bi pe se a le se skin cancer awareness yen lo se to bo gbogbo yo ti skin care treat kini mo
2: ba ti fun pe expert kan bayi anybody le be fun issue bi si an po chemical an po acid ko e a de do ba fe pupa ara bi onye bi so fun pe ile awo dudu lawa but e ba wo se ala ta dudu gan a fi discard commodity ibi pe gbogbo ati pupa ibi ti problem de wa ile pe a pupa gan ko ni problem but awon kan ta popo yen gan baba la cancer gan ni amu yen ni pe pe ba wo bi e bayi organization African Union le ma ri bo bi ibi kan pupa ibi kan dudu ibi kan pon ibi kan orisirisi color ibi to ti bere ni yen cancer lo be nbo yen o de yan fin je ki gbogbo amo pe ah cancer skin o serious yo o se bi awon cancer yoku be ma look asare fi radiation afi padanu afi chemotherapy afi lugun afi pa gbogbo awo ara ni cancer ile ile iba bawo ni e se fe treat e nkan to be se avoid ni o no fi so fun pa pe o better ka avoid e o wa buru tele iro ni ka tu wa ko chemical lori to ka sa fun awon nkan to le de ka lu bade skin cancer. Ba de do se to bo amenu ba dada.
3: To, e se adupe fun bi e se ba wa mu ayun ta so le o le le se to bo. No sala wale e se gun ni. Thank you so much for being amazing. Adupe popo lowo yin sir. Nurse Olawale Ajaye ni egbo ton yin. O si da mi loju pe ati ke eko to po as usual. Latenu Nurse Olawale Ajaye lori eto laro tuni a ma so nipa skin cancer because it's a topic of concern bayi te yan ba fe ni owo kia kia lori de Nigeria nsin ko lo ko bi won se npo ose ara awon ise to gbajumo nsin niyan awon bo se npo ose bo se npo ipara orukuluku e ma ma glow e ma ma dot e ba lo oil yi we inje kini ijoba nse lori ele amun wo gogo lo lase lati ma se ru nkan bayi awon opara wo la gbodo ma ra loja ki la gbodo ma ri la se awon nkan wo la gbodo ma ka lara ipara ka to mi le itawera gbogbo nkan won yi ati ipalara wo lawon ipara won yi nse sagu ara sugbon kin to tesiwaju eje nse bayi lori eto ta pe ni ibawada si agbon ti eka eto ilera ni koni diamond 8.7 fm ilorin ambo

0: The time is 12 o'clock.
1: Ago mejila tilu.
2: Njẹ́ ìwọ ń gbèrò láti ra ilé? Ọ̀rẹ́ wa, ṣé o ti ṣetán láti kọ́ ilé ara rẹ? Planning to construct a durable infrastructure like roads, dams, and so on. Contact a surveyor for any meaningful development on land. Gba ìmọ̀ tó pé kí o tó gbé ìgbésẹ̀ rárá. Tune in to Ask the Surveyor, your trusted program on Diamond 88.7 FM every Wednesday. Wá kọ́ ẹ̀kọ́ nípa ipa pàtàkì tí àwọn wọlé-wọlé ń kó nínú àwùjọ. Ìdí tí ìwádìí ilẹ̀ tó pé fi ṣe pàtàkì àti ohun gbogbo tí o gbọdọ̀ mọ̀ kó o tó ra ilẹ̀ tàbí kọ́ ilé. O fẹ́ bá wọlé-wọlé tí ìjọba fún tẹ̀lú tó sì ká ojú òṣùwọ̀n sọ̀rọ̀. Ṣàbẹ̀wò sí www.appsnkwara.com kí o sì tẹ Find Our Member láti rí wọlé-wọlé tó ní ìjẹ́rìí iṣẹ́. Don't miss it. Ask the Surveyor every Wednesday on Diamond 88.7 FM. Stay tuned. Stay tuned.
3: So, eka san o, eku dede akoko yi, sala fi ala bayin. Eka bo, sori eto yi eto wa, eto, ele ti akwe ni Ask the Surveyor, bere lowo wonle re, ele to mongori ategun ni dede akoko yi, eshiun. Oyin ijejo lele ita lori ofe ati padegbe yin. Alero kwe to ti wapelu wa losan yi. Lori eto losan yi, Surveyor Kainde Oladapo, onwa yara agbo, safe pelu mi.
4: To mo ki gbogbo ara le o gbogbo bi te ba wa e ku se o
3: to oruko temi o yi pada Hussein Adeleke babo mo lo abi lo ko temi emi a si ma so ni bere eto bayi pe e se ri oro le won ni olohun lo nile ati ekun re awon ko lawon eyan lowo idite to ifi se pataki ni pe tori awon ala awon alabo si eyan awon to je pe won ma ta le kan fe eyan meji meta aba wa kuro mo ni tako ni
4: iru won se epo ga
3: apo
4: kari
3: to je pe awon ni won emi mo ni ile ti esi se ti yin won si to mo fo gba ya pe kuda abi ko lohun ko gba wa ni o la fi mo pe ni oro eto yi oro to se kidi o oro to se pataki gba sawujo ni tori pe in to ba ti de pa n gbera wa lo le ejo le lori to ta si rona abayo ta mo na to ye ka gba ti o fi didi pe a mo gbera wa lo le ejo nti eto yi to fi wa na niyan Hussein Adeleke babo mo lo abi lo ko temi losan yi nbi ta fe lo o ni pe enikan lo pe wa o leyin Surveyor o le ti so lori eto yi ri pe eni se pelu oju ona o le ni se pelu awujoju pe a kan won le lo o la ti so lori eto yi o ni ladugbo ta won o ni kuda awon ti e ti ko le de bi pe gan awon ti e fe doju ona momo oni bi ta awon mo ngba tele o le awon kankan si tun de na ba tun se fence si be na ba ni ile ta won ni oni ki lo de to pe gbogbo ilu opolopo ilu opopo adugbo ko ti e soju ona tan pe ni road network gbogbo e kan ri jugbo jugbo o le bi ta ni
4: to bi any phone down ni soki fa ni to bere se ri ebi ona meji lo ti wo wa
3: o ya yawo
4: o wa latoda awon ton tale o yi tun wo wa latoda awon ton rale
3: bo lo je
4: to se n pe awon to ntale awon mi to je pe to be ba fe ra le lowo won ga ti fona si o mo ni won lara won o di to di pojo di pe kini kan won o ni fona gidi si amo wo to fe ra le na to ri pe kini yo lona to se ti wo na ko wo kale abi o se so fun awon to mo nipa re to je amoye nipa kini kan o mu won lo pe to e la mi lo yo bo ni kin se rin nipa kini yo okan dede iwo na ko le won lowo be bo aseyin wa aseyin bo to koni sona koni sikan fun be se so yi adugbo kan wa ni tanke ninu lorin wa nbi e mo jin daruko re gangan ona awon most won animal to am ati roko gbedele bayi boko ka se kereto ko si bi to fe gba leyin kan park so kan kan fese sadele
3: lolu lu pinle kwara
4: leyin kan fese sadele aye se wan bera won ke ndakun wo fese melo kan kale iwo fese melo kan kale mun ya igba te fera se be ri awon kan kan wa to je pe ke to ra ke we ke bere lowo awon ti o ta fun yin on lo je ke ni ebi ona meji ni o wa lotodo awon to ta atawon to nra
3: ti o si lowo eyin Surveyor na
4: to ko si lowo Surveyor tori ile te lo ra to mu Surveyor lowo ta o pe mi si bo mo se lebi Surveyor o lebi
3: emi ro edu o a mo pe bi won ba pe yin si se npa ladarin ti eleyin oda ijoba nko
4: to ijoba na nse titi won a ma e mo iwa wo eniyan e mo pe a le leda an te ba fera le lowo mo nile te ba na iye ba lo fi won le si e ri tun o se pare o ti poju e jeans fi apere kan fun yin setback expressing te ba na iye so mita bi ese ba la yo fun setback o ti ja ti pa kukuku la fi ri yo won mo o ti poju se be se kini kan ni se be se kini kan ki se into ofin ni into e ke se ni labe ofin ama won yan iro o o ni fe gbo
3: ke to wa ko nbe yen e bi ro pe gbogbo awon ona ofin te menu ba yen on lo je ki n lo si bi eleyi e bi ro pe gbogbo awon ona kokan lo ti ni iye iwon to ye ko je boya ona ti joba apapo ona ti joba ipinle ona ti joba ibile ona adugbo mo ro pe o ti wa ninu ofin ye to ye iye meters to ye kiko kan o je
4: se ri ni ti ona de ti idagbasoke ba se nde balu ayaja won ona abele se pe eyi ti express to je ti joba ohun ti ni pe to iwo to ba ko le soju titi o eyi ese bayi lo budo fi kale labe ofin pe lati are ona debi ti le re o ti bere ese bayi lo fi bro fi kale o to gbogbo idagbasoke ti o ba de bona boya won so de oni la meji ni oni merin meta ni o to won o le fi silize fo kan le enikeni amu opolopo awon eyan wa won o gbo elomi si ma amo oni odun melo kan san se le so na ni afoju di o tun wa nu wa elomi na pe je won o ni se jare kan ni ka sun seyin ni ani kan se kini kan elomi ma bi ti le re de express yo amo yo agbele si waju gbangba gbangba bayi loju titi to ye pe afoju di pe won o ni se so iru won gba mi tan ba fe sona tan ba nwo le won won a mo bujoba won mo o mo fun ra re pon lo nle bi ke se joba awon ona ti arin ile bi dragba soke ba se nde ba ilu na se nfesi
3: ona adugbo bi dagba soke ba se ri ni amo o ye ka won eyan mo fi nta mo si drainage oju ko to mi nle o si ni se pelu se eyin so fi ona
4: be ni se ri gbogbo drainage ati gbogbo nta nso e pe oju omi oju agbara nkankan won o ti sipo mo ona tun o fi kale amo opolopo eyan en lo le mi tan elomi gan mo nlo koja le re ti o pe adugbo awon eyan o ti de bibe je nsare sun fence mi won mo waju ti o bule ni ninu odun osu ta lo koja e awon estate to loruko leyin ni to si wan bibi mo ti lo be tan wo fence enikan tori po jade koja la
3: o ti koja enu le re
4: o koja enu le re
3: eyin awon kan na si mo is olohun o awon kan na ni awon kan na ni builders abirikila ta mo tan mo pe to eleyi ti koja enu le won si mo
4: seri intimo an so ni pe to elomi pe to iwa awon iwa

0: osun siwaju
1: osun mo waju to eni to egbe lo na tun wo fe fe o na sun sun waju igba tun o fi oju agbara yo gbogbo e kini oku ko si kankan ma o ti tan o ti tan
0: akoba akoko nu pe e koko dira yin mo le na
1: to ati dira won mo le to ikeji ni pe idagbasoke ko ni woru adugbo ba
0: se n gbo bayi
1: to gbogbo eyin na e mo gbogbo bi ti dagbasoke ba wa ona je nkan akoko to je koko to se pataki fun dagbasoke emi ne fe sora aje ni e fe se gbogbo e ni o ona je akoko ko soru nkan ti yan le ma se ona o se pataki
0: be ti eni ti o ba sona ta won yan fe gba bo ni se fe daida awon kan amuludun bo lo se fe wa adugbo wa
1: ko si dagbasoke kan gbagbe eni adugbo ti o lona ti o se kankan o idagbasoke ohun ko si dagbasoke bi
0: bi te ti soro te paro gege bi oniroyin awon ajo panapana ka ki won pelu takuntakun tan mo nse amo won mo so kini kan fun wa pe lopo igba tan ba pe awon ni pe pajawiri won ni ona ta ho fi debi ti na ti nsele gan won ni o si
1: to eyin na ri pe igba tan na na o si ebi ta ni gege bi a se nso pe to awon to tale atawon to rale iwo to fe rale to awon akose mo se lo pe ebla mi loye o nkan bayi bayi mo fe dawole to bo ni ko se ye kin sise ki lo ye kin bere kin tora sem ti eni to ba nu ota gege bi eyin gebe bi apere nisin teyan ba fe tan kan ti o da fun yin e le ko pe yin fe
0: abe ni
1: mi o fe teyin ba ko teni keji ko tiketa ko on funra re o tu atun se ara re pe ah nti mo se yi o da o gbogbo awon eyan lo tin ko mo mi lowo e to igba te yan de to mu yin debile ti o ye pe ko sona to ni e mo wori ma ba yin wona si imi o se e ni rara yo ma so fun pe e mo wori a ba yin wona si ni o si ko kale ora ti wo ba ko to melo mi debe to na ko igba ti o fi mo yan bi melo kan ti gbogbo won ko funra re ni o mo pe ah nton sele yi
0: o ku die
1: ka to to ko satunse
0: yen ni pe awon to nra le won nilo omoran latodo eyin won le won le ko to di pon kowo le ile ko mo wa lo re ile to je pe to yo pada wa di adini mole
1: ti o se lona pe opolopo mi to je pe to won o ti ra tan won se sa mo ni a be ni soro ko fese melo kan kale fun yin pe ke le ri bigba wole mo ni ese melo kan bo gege bi iwo to ra le to fu wa ra re ra le o leto si ona ti o buro gba waju le re koja ti wo funra re o samulo re eto re ni
0: boya ko yi awon eyan ninu paru nta lawon ajo panapana wi pe isele pajawiri ti esele pe to oda ina njombi kan on wa fe debe won ni o sona
1: to
0: isoro kan boya fe gbeyan lo sile iwosan
1: ko sona
0: ko sona
1: abi kan se ni camblas wa gbe ni
0: abi kan camblas wa gbe ko sibi to fe gba wole
1: sibi ti o dele re
0: awon kan yi awon soro ojo waju le lomi nda kale lati sin ti o ti mo
1: be ni e mo igba ti ai sona awon ijamba to nse fun wa ni orilede papa julo ni pinle gan ki se kekere tori be ba da awon adugbo mi e le ti rin boya bi 100 meter ona mi o ti penupo ti o ni sona mo
0: ti o sona mo
1: ti o sona mo elomi gan to fence re gan boyo n lo block ojo ona te ba si won o ti koja ale re
0: ibi te soro te paro de so fi o kaide isele kan sele ladugbo kan o se se kan mo gbo mi bayi awa wa wo awa ri pe ah yoda pe shop teni iko yi se ko ti fe bo soju ona bayi labasa ya gbangba ladugbo pe to egbo ejo ibo le ile yin de ngba ti o ri pe o ra pe aboya awon ile fe nimo nipa kini o ni ewo ese mi jeje se ri shop ti wo ko yoju ona lo wa emi na si ti mo pe to ba ya to ba fe soju ona yi shop yo fara gba e mo gboro ba won
1: to o ri nle ko to se o wo pe to boya o ti wo pe to idagba soke o le de gbadugbo ni abi boya o ro be pin ni abi bo lori to gba ti o mo pe nton se o da
0: o si se
1: o si se awon to wa ladugbo na si dake won wo
0: awon to wa ladugbo dake iyen ni pe gbogbo eyin te ba wa ladugbo ti o ti sona ta lowo lowo ta se nsoro yi eyin na lebi ti yin o tori pe o ye ke eyin na le bere awon bere kan pe to lagbaja ibo ni le re de oju ona da
1: be ni
0: ama lagbaja kan mo ri temi wi kan mo ri temi wi e wa se e wa di adini mole e ri

0: o le wo
1: ewu to po gidigidi
0: so e tun je ka wo e wo bi eto abo se ri lorilede Nigeria ti jo pe bi nkan ni kan ba sele nbi kan ba yi olukuluku n gba bi ti o gba jade ni se aiso na yi si o ni nipa ti o da lori eto abo
1: ki se pe si o ni o nipa ti o da tori gba ti o so na to be ba se fe lo bi kan bo le fe gba awon adugbo mi wa to je pe to boya eyin kule nle fe lo esese lorin bi irin mile kan ke to deyin kule ngba ti o sibi tan fe gba debe ko si gban se to awon adugbo adugbo mi wa to erin irin ke o je pe ibi te n lo ko
0: bi to si bayi ni o
1: esese wa lo yipo gba ti o so na to dangaja won o to bo se ye kan to ba se to opolopo won o kan eja mora won mo won to je pe e ni bere pa ibo lo no gba awon to wa leyin bibo lo no se dodo won won ibere gbogbo nkan ba
0: to e se so fi o ken de oladapo eja duke lo won eto nte si waju
2: Njẹ iwọ n gbero lati ra ile ọrẹ wa ṣe o ti ṣetan lati kọ ile ara rẹ planning to construct a durable infrastructure like roads dams and so on contact a surveyor for any meaningful development on land gba imọ to pe ki o to gbe igbese rara tune in to ask the surveyor your trusted program on diamond 88.7 fm every wednesday wa kọ ẹkọ nipa ipa pataki ti awọn wọlẹwọlẹ n kọ ninu awujọ idi ti iwadi ile to pe fi ṣe pataki ati ohun gbogbo ti o gbudọ mọ ko to ra ile tabi kọ ile o fe ba wonle ti ijoba fun telu to si ka oju osun soro sabewo si www.appsnquara.com ki o si te find our member lati ri wonle to ni ijeri ise don't miss it ask the surveyor every wednesday on diamond 88.7 fm stay tuned
0: e kaabo sori eto yi ile ita pe ni ask the sofia obere lowo wonle re lori kan ni diamond 88.7 fm amo se ti olala fi bo bayi ori ofe wa fe yin te fe pe wole 09136556952 e je lo sodo sofia kainde oladapo ngba ta nreti awon ipe o ni pe aleyin sofia mo ni yin le kana nti si fi yin le kana ni pe awon eyan papa julo awon to lohun sege ola fun won a ma ra le elomi o ra 100 plots elomi o ra 50 elomi o ra 20 e to kere ju ni bi ka ra le 10 plots soju kan igba ti won si fi ra le yi ko si nte n pe ni layout ko soju ona amo ta won ba fe ta won o ta le yo eyo won o si ni fe lose plot kan be eyin sofia na le si bon se survey re te gbe wele lo pe to 10 plots ni le re bo ni won se wa ni dira won mole
1: to se ri nte so ti eni barale ba pa julo awon ti le won po
0: hello to ore o
1: to awon ti ile won po bi apere nisin kini era 100 plots on ba yin se survey re to te ba wa pada wa pe fe tale won o ni gba yin ni moran ke tale yoyo ba won o ba yin se layout re tun o ba yin pin ti onikaluku plot kokan o fi ni ona e mo in to yo mo nse opolopo awon eyan ni pe 100 plot te
0: hello e ka so
3: alajuma ke lati oke odo
0: so
3: ibe mo lo office mo wa nlo
0: office won wa ni oju ona ire wole de
1: se egbe busari alawo college nitosi bofina
3: e je ka ni number won ya mo office
0: emu gege yin ka pe number fun yin
3: okay
0: 070 3856 8601 070 3856 8601 te ba ti pe bayi office awon wonle nipinle Kwara on le jasiun eni so
1: bi apere ko se ni ti yo no n fe 100 n pada be ba ni fe 100 n pada won o salaye fun yin pe to e se layout to ba je pe yo yo le fe ta ile kokan yo ni ona ti o gba waju re koja to ton ba wa salaye fun opolopo awon eniyan pe ile kokan yin o lona ti o gba waju re koja inu 100 plot yun na ni won o ti yo ona se wa ri opolopo eyan ti o ba fe padanu le re omo wa nsa
0: jodo eyin sofio
1: mo ni so fun sofio awon opolopo won se ni so fun akose mo se pe to a nkan ba to rati mo pe to labe ofin oko si sofio ti o se ti o ni fi ona si waju le niko kan to won wa pe to won wa sa elomi se le yo tape ti funra re ko lo mo won ta leyin oru won lo nda wahala ti jamba e kale tori ko ti si sofio teyin gan bari e mu e daru kore pe to yo wa nu tale le yo yo lai sona
0: eyin akose mo si eyin o kin se
1: ah ko se se ni to ah to be ah buro dan o
0: to a je pe gbogbo eyin te fe ra le ogun te ni lowo bayi o na ni pe e lo ri akose mo se won le yin te ba ti fe ra le tori n temi mo ba pade lopo gba o la won kan ta so yi won kan ra fi ona gboro kan le ni bi ona lese bayi ni won gba ti ti won fi de ibi le elomi
1: be ni
0: to is 07038568601 o ni number te fi ja si office awon won le nipinle Kwara amele te fi lori ofe lati bere bere abi te fi da si eto o nla pe ni is 09136556952 hello e ka san o
3: hello e ka san o
0: e ka san sa
3: ni ni ma lam si ba lo yin
0: lati
3: lati wara
0: to ah oya idawon abi ibere
3: era kun bere ti mo ni pe a ni ile kan awa la ni disofio lati ba wa se so ti mo ti se ndo ni eni kan gba o mo se ko se so so bo ni wa ma ju bi to wa wa ni ape ti apufa nbe pe mo le sofio bi ke be ni abi o ni awu le kan ti ba ni sofio re
0: se gbo bere won dada
1: eh hello eni won ni apufa bi kankan kile wi
0: hello
3: wọ́n ní pé kò sí àpúfà ní orí ilẹ̀ yẹn pé wọ́n lè sọ bí ọ̀bẹ̀.
1: bóyá ẹ̀yìn lẹ̀ gbọ́ wọn dáadáa àmọ́ àwọn ilẹ̀ kọ̀ọ̀kan wà ní sáìdì wára pàápàá jùlọ ilẹ̀ air force. ṣé n pé a mọ́ ń sọ pé ìwọ tó bá ara lẹ̀ kàn sí sọ̀fí ọ̀kan bọ́ ọ wo kó má ṣe lẹ̀ ìjọba kó má jẹ́ orí ilẹ̀ ìjọba òun lẹ gbé lọ tí ò fi bá yín ṣe komo to e wo daada o le jara ori ile ijoba boya ti air force abi to je ti ijoba ipinle ibe le mo eni nlo tori ile ijoba
0: ada ko je pe ke tun pe number ye ti eni ti o pe yi to ba lori ofe ati mo gbo wa 07038568601 07036568601 e pe number yen en to da mi loju ni pe to to ba je pe ile ijoba lera won o tete la e loye hello e ka san o
4: hello
0: hello e ka san sa
4: e ka san kweto
0: yes sir
4: oruko mi ni musa isa atela lati baruba
0: awa pelu yin
4: agbadun awon ti won soro pupo wallahi oro to si je oro yi o ye bi ni won so àmọ́ àwọn kálíkà ti sí gbogbo tí wọ́n wí wàláìtàlá torí kọ́lá gbogbo àwọn ilé ta àtàlẹ̀ a ṣe gbogbo ẹ̀ tí gbogbo mi náà sá.
0: hello hello ojú òpó yẹn ni tẹ́ ẹ bá lórí ọ̀fẹ́ àti pè wá padà àmọ́ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń wí wọ́n láwọn àtàlíkà wọ́n ní àjìnà sáwọn kìnní púpọ̀.
1: ṣe rí kinní kan ni ojú tí àwọn èèyàn fi ń wo kinní bíi pé nǹkan tó wọ́n ni àbí nǹkan kan kò rí bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ dàbí ta bá ń wo àwọn bí ilé ìtajà bí ilé ìjọun tán dẹkọrétì ńláńlá mọ̀ pé àbóyá ó wọ́n gan àmọ́ ẹ wọ ọbẹ̀ ná òun lọ́jẹ́ ká mọ ẹ pè sọ̀fíọ̀ yín ná ẹ sì ẹ gbọ́n tí ó wì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòro ẹlòmíì bóyá tí ó bèrè ò sí owó táṣẹ́rẹ́ ni ó bèrè lọ́wọ́ wọn kì í ṣe gbogbo èèyàn tí ẹ pé bá ṣe mọ sọ á ní bílẹ̀ òun kálukú bá ṣe tó lowó ṣe tó
0: bẹ́ẹ̀ ni àti àwọn ogun tó ní
1: àti àwọn ogun tó ní àti ibi tó wà so àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé tó ẹ mọ sàṣẹyìn ẹ kọkọ béèrè ná a sì ní tò kò sí sọfí ọtẹ pípẹ ẹsẹ fẹ ṣèwádìí tí ó béèrè owó lọwọ yín ọfẹ ni ipe tó sọfí ọdákun ẹni tí bá ṣe nǹkan báyìí pé ẹ ṣe ẹ pé kò ní ní ẹpẹ mímọ mówó wá bẹẹ kọ
0: onígbà tẹ ẹ
1: bá jọ sàdéhùn kó mọ tí ó ṣe fún yín àti tẹ ẹ fẹ ṣe kán tó sọ pé iye báyìí lẹ gbà kò sẹni tí ó sàtẹ sáré pè tí ó ní ọsànwó náà ó bẹẹ kọ so ẹ ṣe ẹ gbìyànjú ẹ wá akọṣẹmọṣẹ wa kan ẹ pè ke jamo e ma so pe e mo opolopo n tun da wa la le tawon eriyan mo ro ni pe boya owo ohun owo kan to ga
0: erun ba awon eyan o mo je aparo o
1: erun lo wa ni oka awon eniyan emi si fin da yin loju pe e mo beru e pe
0: hello e ka san o
5: e na ka sun san o
0: yes sir ki lo ko yin sir
5: ara kuri ye mi ni lati lo ni bi inu ni
0: to a wa pelu yin o
5: e jo ikini iwe survey mo fe wadi boya o le gbiyan nija tabi ko da boboyan lojo waju in case of eye to ba ti so pe okay o boya titi kan gba ibi ikoja abi awon omo nile pe ile baba awon ni abi nkan kan sa se iwe survey yi se o cover gbogbo area yen nkan ti mo fe bere na ni
0: to e se o
1: to
5: yes sir
1: iwe survey o le gbeyin nija o si cover gbogbo area ti e ba le ro kan nipa le o pe ijale abi nkan kan eni to pe o da mi loju pe an sese ngbo wa loni ni lori eto ati ni opolopo eyan to jeri si pe to biwe surface se gbe won nija
0: be ni
1: ki se eyan kan ki se meji ki se meta to ti jeri si so iwe surface yi o je irin ojo agboge eyo kan ti o gbe yin nija kora bodi onile ejo de o yo gbe yin ja sofio to se de fun yin ohun funra re yo tele yin dele ejo yo tun gbe yin ja eyi ohun to ba je akose mo se lo se o eyi ohun to ba je akose mo se lo se o yato fa won aji se bi sofio o to ba ja ko se mo se lo se ohun na si lepe yo tele yin debi te ba fe de
0: bo se joba
1: bo se joba bo se le ejo yo tele yin debi te ba fe lo lori re
0: so 0913655 6952 ta ba lori ofe ka gba pe eyo kan si ko to di pe a tata pinse oda sofi o kind de oladapo ba se wa nwo ye imoran lanla oni eto ije fa won ara ilu nti mo wa fe ke wo ni pe to awon anfani ta ti so awon alebu ta so pe o wa ye nje teyin to ba dodo eyin sofi o ti e ba so fun won pe to oju ona gbodo wa nbi o se tun mo nso awon kan maye derun mi na fun wa
1: seri temba dodo sofio awon anfani to mo nro mo nipa oro le a mo nso fa awon eyan awa mo nso emi si tun fe se ejin ya sibi
0: papapa
1: awon mo fe ro gbogbo awa ti olodun sege ola fun ta ajo mo onile e kan mo ja dede yo tape tile e to awon akose mo se lo kan ba yin pin bo ti to ati bo ti ye kan fona to to si gbogbo bi to ye kona wa ki kan se pe kan dede mo fa tape kiri nu gbo aseyin wa aseyin bo ko ni sona so, e to awon akose mo se lo eyin te si rale na e ma bere pe iwe ta awon akose mo se fi ba yin pin le on da
0: ke to ra
1: So, as you
0: so for kind your ladder po. Ori eto yin ta pe ni act the sofio na ni e tin gbo wa. Iyoko o tun dojo mejo ni arojo musolokun. Amo e mo gbagbe pe e kan sawon akosemose wonle tori anfani te je o po daada owo perete si lowo won e mo jeru o bayin. Usain Adeleke babo omo lo abi lo ko temi. E mo wa ja gbagbe o pe gbogbo nta ba fo ni se. Ola yo bere lowo emi ati yin o di gba kan
2: Njẹ iwọ n gbero lati ra ile ore wa ṣe o ti ṣetan lati kọ ile ara re planning to construct a durable infrastructure like roads dams and so on contact a surveyor for any meaningful development on land gba imọ to pe ki o to gbe igbese rara tune in to ask the surveyor your trusted program on diamond 88.7 fm every wednesday wa ko eko nipa ipa pataki ti awọn wọlẹwọlẹ n ko ninu awujọ idi ti iwadi ile to pe fi ṣe pataki ati ohun gbogbo ti o gbudọ mọ ko to ra ile tabi kọ ile ṣe o fe ba wonle ti ijoba fun telu to si ka oju osuwon soro sabewo si www.appsnquara.com ki o si te find our member lati ri wonle to ni ijeri ise don't miss it ask the surveyor every wednesday on diamond 88.7 fm stay tuned
6: now playing

ni ikunle plateau alafia awon eyan abo le wang fun ni ijoba bile gusu ilu jose oni won su daru ni ikunle plateau ni asale ojo isegun nigba ti awon afurasi agbebon ton je akogun jalu jabo abule ohun won si ja okemi awon olugbe abule ohun ti won to merin tatiri iya agbalagba kan to je eni odun meji deni ogorin ati omo re okunrin ikolohun ona fi de mule latowo egbe awon odo bero youth mothers association won fi won lede pe ise lo waye ni kan bi ago mokan asale to si je pe won se ikolo si awon eyin agbegbe ungo tatu won fi de mule pe won ja okunmi obirin ologbe ohun ati omo re to je omo okunrin odun meji leni ogota ati awon odo meji ni agbegbe won to poruko won ni Peter Dongi ati Amos Bele ogoro awon ara abule ohun lo fara kasa won si fakete ba lo fun eto abo sinu igbo to wa leba abule ohun agbenuso fun egbe awon odo ohun buan tenwungo salaye ikolo ohun ege bi wo dajugba o tesi waju ipe saju banko ofin oni won ko fi gbe awon eyan kan ti won lowo ninu isele ohun ri o pe to si kesi awon osise alabo kan gbe si akin banko ofin won fi gbe awon eyan to iwa odaju ohun iroyin ekun ere oni amuwa se ti gbo yin lati kanida amore ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kora leyin simi ranpa yi a lo si lokere ni le Ghana nibi ti are ile ohun John Mahama ti pase kan lo ko amo ile ohun ti won wa ni le South Africa wa sile latari ikolu tan se loju so si awon are ni le South Africa lekan si akin pe eku ikale

0: Ni gbogbo igba la ma nro wi pe bayi ni ipenija to nkoju eda ma mu ni ke.
1: Oh, ara ye ti.
2: E ka bo pada iroyin ekun re oni amuwa se ti gbo yin lati kan yin Diamond 8.7 to wa ni Ilorin ni ipinle Kwara iroyin ohun tasiwaju ni ile okere are ile Ghana jo Mahama ti pase ipe kan lo ko awon mo ile ohun ti won to odunrun kuro nile South Africa latari ikolu ti won fin dogi so awon are ni ile South Africa minister fun oro ile okere ni ile Ghana Samuel Okulseto Abuala lo fun lede kede kan to bolu lojo po ex re ni ana o tesi waju pe awon toro kan omo le Ghana ohun won ti kan se le ise ijoba ile Ghana ni Pretoria ni le South Africa o se afikun re pe igbese na ni a se pe won dabobo awon omo ile Ghana to wa ni are papa julo bi won se nse ikolu si awon are ni le South Africa sebe ni ile okere tan won ti ja okan mi awon eyan mejo tati ri ogowere meji latari ado loro meta ototo ti le Israel ju si awon ojo na marun se sokoko ni ilu Beirut ni agbegbe gusu le Lebanon bo se fun lede to wole se joba ton ni si oro lera ni le Lebanon ikolu ohun to waye on lo waye ni oni ni agbegbe jiye to je ibuso ogun si olulu ile Lebanon ni Beirut won fi de mule pe awon araalu oni won tin ja okan mi won latari ogun to no lowo laarin ile Israel ati awon iko agbegbon Hezbollah igbese ohun lo waye bo ye fi de mule pe ijoba ile Israel ti Lebanon jo se ipade papo ni ilu Washington lati de pe won wa ona bayo si ogun to waye ohun labala iroyin ere idaraya ile Nigeria oni o leke igbele won gbigba ami aye injije ile adulawo awon akanda ton gun keke idije ohun lo waye nilu Abuja ile Nigeria lo gba ami aye medals merin dini ogun eleji ohun lo waye ni papa isere Moshood Abiola tatiri awon olede bile Egypt ile Kenya ile South Africa ti le Kenya to kopa inu idije ohun gege bi won se fide amule ile Nigeria oni o gba ami gold mesan silver marun ati arun baba meji ninu idije olojo meji ohun to waye ile Egypt lo se ko keji bo se gba ami eye medals merinla ile Kenya lo ni ko keta to gba ami eye medals mesan awon asare ori odan omo le yi lo tin fakoyo ninu deje sisa ori odan ile adulawo ton lo lowo ni ile Kenya mo se wo ipele to kan ninu deje ohun asare ori odan afogi omo le yi to bi amusan lo ti wo abala sekagba sisa ori odan fi fogi ologorun kan ti awon obinrin amusan oni iro re omo le yi Janet John ona ti wo abala asekagba abo isepo keji leyin omo ile Ghana Evening Britain awon asoju ile Nigeria oni won fakoyo ninu ideji ohun awon okunrin ninu ideje sare ori odan onibuso ogorun kan fefo ase oni o ti wo abala to kan gusi asekagba to lekan si awon koko na re aka fun pe asoju ijoba ile gẹẹsi ile yi ti pe fun eto dibo to nlaka o ni Nigeria saju eto dibo odun 2027 ijoba apapo le yi ni afogusun awon akeko ti won to milionu kan ati abo bo se gbe igbese fi fagile kiko idanwo UTME fun apele awon akeko kan aka fun ipele ejo ti minister nile yi tele ri fun oro ina manamana mana ni ewon odun marun deni ogorin ni ipinle Kwara ka fun ipe kan egbe oselu APC nile yi Ajia tako aisoro pe yo takoso sinu egbe oselu yo takoso kuro ninu egbe oselu APC ni ile okere aka se ti gboyin pe arele Ghana Mahama ti buwa lu kanko amon le Ghana ton to odorun oku ni South Africa atari ikol dogiso awon are ile South Africa la kotan aka fun yin pe awon ele idaraya agun keke omo le yi oni won fa koyo ninu idijadawo to waye ni ilu Abuja bo se gba ami eye medals meni deni ogun and 1796 oni Edward Jenner fun awon eyan ni abragesara koko lati dena itankale arun smallpox lokurin yohun adeyemi adewale ni olotu royin epade wa to ba di agomorabo loni fun royin agbaye wa ni kan damore ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara taiwo adeyemi lotu toka se ti gboyin lekan si akin pe ekowo lenu se

0: da yin olorun sha o mo ma fe dedicate awo yi fun yin ni ṣugbọn mo ma pause nbi ti mo de yen o sare lo seka polowo oja ni n ba wa de a ma te waju lati be lo we need to celebrate you now mo wa lo wa mo nbo wa gbogbara mo fi nbo e ma yi kuro nbe o e le nbe wo e ku kale
1: E ti ri to ma sanwo gegege nigba to le roju lowo oja lowo to rele. Sha ti download Femtech mobile app nisisiyi. Ko si ma jifai diwo ipologo to nlo lowo lori owo phone igbalode smartphone, laptop, idegbengbe electronics, awon ohun elo solar ati be be lo. Ma se je ki farabande olojojumo lori oja ni ile ise Femtech yi fo eru o. Kan ta tejise I lori WhatsApp si number 00999996565. Ko le ma wa lara awon eni akoko ti o ji fo oja wa gbogbo. Ri daju pe le ise Femtech ni o.

0: Saturday, Saint-Pin night. Jeje kule ni share lagwara re loju orun. Kebe ni fun e laaro ojo keji lenu share. Ile ise to you Pharmaceutical Industries Limited. Awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun Oyinbo lo se. Bara re o ba se were leyin ojo keta, kan si dokita re. Saint-Pin night.
1: E fori irora wa bigba o Saint-Pin oko yin ti de.
2: Kere o dedun dedun ni iranti olododo ojo Sunday tin se ojo kewa osu karun 2026 yi lo pe odun meji gerege ti baba wa late pa eda James Bamidele ibido jajade laye tagbole oke afin ilu jara isin ti won lo ri simi laya olugbala aya awa omo ati awon omo lo se dede leyin re baba o ninu re gbogbo ilana ati eko ye biye te fi lele la o tubo ma tele o a fi osugbon Jesu fi oju wa lo baba wa late pa James Bamidele ibido ja tagbole oke afin ijara isin omo loro egan ajugowo omo arowo to ki ora se omo arowo rohun oyinbo omo ogbon logun egbirin lote bi won tin pakan nikan ruwewe omo ajagun gbe yan gan tun bo ma sun layo olugbala titi dojo ajinde ta o pade ti pin ya oni simo awon omo loogbe lolukede
3: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni 50 odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomin plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
4: Monomin Plus. Fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile a tun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi iwadi ogun meji ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni Monomin Plus ile ise to yi Pharmaceutical Industries Limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se Monomin Plus.
5: Monomin Plus
6: Bedu Extra lori Diamond 88.7 FM o dunju e ma gbadun e.

0: ka we yan se gba waju se ble be go ah na go po ju
1: asare la sa ju
0: to e ba woju ago yin bayi
1: won tun pelu won si yo ma beru
0: agogo meji abo nko ja bi iseju ko
1: sa ota ke ju lo
0: da mo de le se ngbo ikone ti nbe loke jete tabili o duro kokoroko to duro kakaraka yo gato awa kole yo petesi peto wa ta se pa bi ni le koja je lekun jebo o le gbo kaakiri tibutu ro ile agbalaye ojo po radio garden app wa ni alatagba wa iyen website wa osibi to wa lagbaye o ti ni le gbo
1: dale jadu ola
0: o ba wole ise wa
1: ori e ba so
0: o ma ki aje ku joko
1: pamo kawon e to jadu
0: ele o nso ni yara kan
1: bi to nko ma lo to
0: aye gba wa nbi we don sa
1: ma se bi esun
0: e je nkuro nbe
1: kusimo igoti
0: kale kawe sapa waju e mo pe bi ogbon seju abi ogun seju akoko lori eto yi a ma fi le fa awon omo lojo obi ni ele ta ti se ni ta awon omo lojo obi lose yi aya tu fele to ku le ojo mejo awon de bo sugbon iwo to ba fe kin celebrate eyan lojo mejo yen o le tete fi ateranse sowo o
1: apada si da
0: tete fa teranse sowo si mi koda ko to di pe mo ga te tu bo ba wole bo ba se nwole si
1: da to mo
0: le nu o se mu si o sin yonda ro ba ni soro en fun yin le ko si
1: o ya wo mi o tu
0: 0916 95400 436 e mo di ti bo fi so be bayi awon ateranse kan se nwole bo ye pe in ni le lanfani lati ka mo tori pe mo gbodo so sapa waju
1: Just
0: a minute,
1: I want you.
0: Oh yeah, you mom see me, Bobo. What do you have to do, Ale? And Popsi wa akiri
1: bela oko lana
0: eyo sere ade lebo gbogbo yin temi ele lorin nilu ofa eyan gbogbo yin temi loro gbogbo yin temi logbo moso gbogbo yin temi ni ipele osun patapata se ti wa nbe oya ja lo si ipele

0: somebody. Ah, yegbe, yegbe, kilo shele. Oye jan yilu e pada paluda paluda bayi na la nro ada paluda paluda la nro ko. Hello somebody, ta lo wa nbe na. Oye ba mi gbe fun.
1: Minister Peacemaker.
0: Eh, la toju ekun.
1: Minister Information
0: Logi. Ori gbogbo afefe, oya ba mi gbe fun.
1: Obiya yanda.
0: Olorun le gbege si.
1: Ogbodo, ori gbege.
0: Oje. Oje.
1: Eh. Ya ni ya mi o.
0: Okay.
1: O wi sabi ya o.
0: Alabia.
1: Ojo ti ya ba ti ku ni bi omo fo.
0: Eh.
1: Ojo ti baba o. Eh. Ko sa ya ti respect ni. Ife lo ko lo ko anybody.
0: Eh. Ko ko anybody.
1: So bi Adamo, Adamo gan. Eh eh. Abe ko lo ko anybody. Eni to gbogbo
0: Peacemaker. Okay.
1: Abiamo, Abiana Coni,
0: Tania, Tania,
1: Yatobima, Tobima, only ya.
0: Okay, only money ya. Be one batty, what told your mama? Abi.
1: Told
0: your mama, will
1: have yama. I just
0: explained, I have every suru bole abi ka fe awon ma gbe yin koja a gbe yin koja le olodun e ma explain taya ko de ni seven
2: china peter morinko ama tita ni seyo be better voice
0: ah o ku bi iseju melo kan covid de fuya lori eto yin e daku number ti mo ni ever te ranse sowo si yen e daku e ma pe o e ma pe number yen nitori pe awon kan pe be ba pe sinu yara igbon sefe yi sinu kulu ta gbe wa yi 0913 655 6952 e lojo opo te le to lati wo bi hello somebody
3: omo aba si sha e da ti e mo
0: o ya ma mi
3: awa da wara wa mo ba ti pe o
0: olodun lo ni pe
3: eh
0: eh okay
3: one love
0: who wa
3: one love
0: okay
3: keba ti won dada o ma gba
0: ami aso olodun ami aso olodun ah e seun gan egbo enu baba wa ri one love ma ni won wa nu yara ikawe

0: aloko loni to feran olohun emi feran re mo wa yan logo ni bo lojo ja lobe ti yin e ma ka bo sori eto ta pe ni adele barare kore akoya ibe diamond na le ngbe sileye sokowo e si ro pe e si na ba daily pe lo lati re waju ogun ni opa ibi ti alakan fere ijalogbo omo eko neba omo lare tin fa bolamo kon yen gan ko papa fere na kono kan gbare lo kono kono gbo
1: gbo ra na mi o ti morin ni le rai
0: aku mo ro odun le ya were were o bọ na nu yọde ba layo atalafia ni se leyin

0: Yo, Tori mo tuti do de, emi ayin de, omo mo tuti do de.
1: Loni, won sa ke awon daru ko mo won na ni. Wa gborin. Jawo bayi.
0: Tori baba, lara ba lo mo.
1: Owe to ni re. Akara wonpa lo kapa eko giri. Akara wonpa lo kapa eko giri. Eba npari owe un. One 1-3-6-5-5-6-9-5-2. One 1-3-6-5-5-6-9-5-2. Akara wonpa lo kapa eko giri. Aha, epari e. Awon eko bi marun mefa meje mejo a ko ninu owe ile ni. Olorun jaye o gba mi be. Won gbo yo ba.

0: igbigbigbigbigbi o ya eni so ni be
1: o ti be ninu egun ala o malaka isomode ninu alare ati pe ni
0: e ka bo pada lori eto na lawa ta pe ni adele bara ni rekore akoya bi ni canada mode 2.7 fm ni lo ti lorin pelu lati re waju ogun ni opa ibi ti elebe mo loju ojo e ta wo ni role eto ni gaga bi owe na ni o ele ta wo ni role yi akara won pa lo ka pe eko giri aha e pari owe yen

0: Aha, e ma gbo nso. Oh, 9136655 2. Hello, kan yin bo le tin pe e kuro le o.
1: O jim test ni lati edun.
0: Oya, e pari owo yen baba.
1: Akara gidigbo ni
0: ko jo. Gidigbo bo.
1: Akara.
0: E ti e mo ba lo na, e mo ba lo na.
1: Akara gidigbo ni ko jo eko giripa. Omo buruku no jo ti e.
0: Omo buruku. Omo gbe omo buruku ti e. Ki lo ja buruku ta ma buruku ni. Oja wo la ma buruku.
1: Baba godi o so ma re fun wa. Baba godi o sa la yi fun wa.
0: E mo lo ni rorun. Mo le ti ko gbe lati be se gbe owe nkan mo ti wa pe te pari e si yo koja be o o gbo yo ba
2: amu te gan kuro oga ni wa ninu alare
0: ope bi ti oga ni minu elo ko yin bele tin pe a o
3: elo ade ma ni jina ngoro lati lo rin
0: oya baba e pari owe yen
3: akara gbi gba lo so ti e ko kiri ka bi yan kan so yen gan lo da yan kan la
0: akara ke le ti e ko pe na lati bere gan ti koko akara ke le pe elo ah wa sa akara gidigbo lai si logbo ma so o ma so ma ji le ti a ma ji la lo so ma ji fun da bi bi egbin ah o ko bi a je ka te ka to mo ko yen gan e mo ko yen gan na o sa fa akara je
2: abi ki wa eleru ma da bira
0: aje we no wa bi na o ko yin bi le tin pe kuro le o aha e to mo ọpẹ́ mi ti ó dé dictionary encyclopedia láwùjọ gbogbo àwọn pèdè sọ̀rọ̀.

0: kaabo pada e so te yi kuro nbe e kunrere iroyin agbaye na re ni si santele igbakeji alakoso ile britiko si ile nigeria gliver oni o ti tun pada fide farajin ile united kingdom mule o lori ati le se atileyin fun le wa nigeria lori gbigbogun ti ijinigbe igbesumami te mo awon iwa labi mi nipa lilo awon ohun ti o ni se pelu ifimufile to duro re ati ajo ati ifawosowopo lori oro eto abo liver ti o yan koko oro ye nigba ti nsoro lori eto olojojuma ni ikani ye ti o je elede gesi ni eyan diamond break factory laro oni arabirin na ti o yanana ipa ele to je wipe won ile america ti onko lori atile fawosowopo pelu ile nigeria gba ti odo awon omo ile ise olopa ati iko ti ngbogun ti iserubalu lori atile pinwo awon iwa labi nile nigeria gege bi arabirin na se so ibasepo ohun oni afojunsun re da lori atile mu igbega ba ilana ifimufile lori atile mu pe ki awon ti won ba farakasa ijinigbe ki won do la won kakire ti buturo ile yin ichegbe te mo igbejo oni o ti pari olori ejo eyi ti oni se pelu owo ibobe ti minister nigba kan ana foro epo robi nile wa nigeria diezani alizin madweke ti nkoju nile ejo southwark crown court lori lede united kingdom ejo ohun oni o ja wipe ireti wa wipe oni dajo yo se be pe idajo kale o iyan ki ose ki o to pari eyin ti won ti gbo popo awejare yan lenu igun eleti oro kan alisin madweke pelu enikan ti o je oloye kan ni leka epo robi ola timbo ayinde ati aburo re kan iyun to je okunrin doye agama oni won koju esun oniga manu kan eti oni se pelu esun owo ibobe ajo ajafeto omo eniyan nile nigeria ni ibasepo pelu ajo kan ti o ko re je ferrous 2 loni oni won ti se ipade kan lori ati le samulo ilana kan eleti o ko re je national action plan lori ati mu agbega ohun abuba eto awon omo ile ye laarin odun 2024 si odun 2028 ipade ohun to waye o nilu ilorin ti solulu ipinle Kwara ipade na oni o mu awon ikan alenu loro lati eka ajo isejoba ti mo orun awon ti eto abo ati ajo araalu ati awon mi papo soju kan nigbati nsoro loko adari eni ti o je akowe ajo ohun eni ti o wa je olusakoso ti ma adari eka ti ipinle Kwara Jumoke Olaoye oni ojuwe ilana ohun eti afojusun re da lori ati dabobo eto awon omo ile yi ni ibamu pelu ilana to duro re to je ti agbaye arabirin na toka si pe ilana ti nbe lonle lowo ohun oni o tele opolopo odun eti won fi se ikansi awon ileise to je ti ileise oba awon leka leka ka ijoba ti mo awon ajo ijoba ati awon egbe ilo kaakire tubuturo ile yin Are Bola Tinubu ni o ti gule silu Kigali ti se orilede Rwanda lati kopa nibi ipade olododun to je ti agbarijopo awon oluda ile ise sile ni ile Africa nibi ti ireti wa wipe iyo ti ma ni ipade po pelu awon adari ni ile Africa ti mo awon ti agbaye lori oro idokowo ti mo oro idagbasoke eto oro aje yore ile yi oni ogun le o se papako balo ilu Kigali yen loni leyin ti o kopa nibi ipade kan ele to je ti ajumosepo laarin ile Africa ti ile France to je todun 2026 to waye oni ilu Nairobi ni orilede Kenya ipade ohun oni are ile Kenya William Ruto te mo ojugba re lati orilede France Emmanuel Macron je ojumo gba alejo re lakoko ayeye ipade lorilede Rwanda na are Tinubu oni ireti wa wipe yo ma se ipade po pelu awon oluda ile iso sile te mo awon oludokowo lori atile mu pe ki igbiyanju ki o tubo se be ki o duro re si fun ile Nigeria leka eto oro aje giwa ile iso olopa nile wa Nigeria tun ola to je diso oni o ti tun pada fidi farajin mule o wi pe atunto ni yo se be ba ile ise olopa oro yi ni o yan koko re lakoko iwewe oro pelu awon ikan alenu loro lolule ile ise olopa ti nbe nilu Abuja ipade na oni won se agbekale re ni ifowosowopo pelu secretariat to je ti atunto ile ise olopa eti o mu pe ki awon asojo isokan agbaye ni eka idagbasoke leka tawon obirin te mo oriko ele to je ti ile britiko ati awon alase mi latori lede Germany Spain Slovakia ati awon mi o ka kire tubuturo ile agbaye lori bi igbiyanju se nlo lowo lori ati mu atoto ba ile ise olopa na gege bi agbodegba ile ise olopa nile ye Anthony Placid se so giwa ile ise olopa na oni o je ki o di mimo wipe ile ise olopa ni afojusun re da lori ati ma lo awon nkan igbalode ati ilana ikose mose lori ati le mu pe ki akunyawo ki o ma be olori antele ofin ati bibowo fun eto awon omo eniyan Al Haji Ladi Azan ti en se oluwapo ninu egbe oselu People's Democratic Party fun ipo gomina ni ipinle Kwara oni o ti lo re fi form mu fe dije ninu egbe oselu na o kale si enu secretariat egbe oselu na ti o je pe alaga egbe oselu on ni ipinle yi Honorable Issa Bawa ti o se be ti o gba lalejo eti o si se en fi dani idani lojuan wipe isokan oni o wa o ninu egbe oselu na saju eto idibo abele nigbati o soro leyin ti o fi form re lele tan Alhaji Azan oni ojuwe ara re o gege bi eni ti o ni irere ti o si ka ojo osun julo laarin gbogbo awon oluferongba han eto toka si awon irere ti o ti ni lojo pipe leka eto oselu eto eko ati ise oba kaakiri ilu ilo ati awon apa abikan ni ipinle Kwara nje ki o di mimo wipe irere ti onri o ni ipinle Kwara ati ju ipinle Kwara lo pelu bi o nse nlowo si idagbasoke egbe oselu na lati odun 2022 oni yo fun ni anfani lori ati ni agboye ti ati mimo awon kan ti awon aralu ti won bere fun lori oro eto abo to mehe Alhaji Azan so wipe ese koko ti oun ni dada moyun nipa re oni oun yo lo lori ati gbogun ti ipenija eleti npin oro eto abo lafe ni ipinle yi o toka si pe awon odaran te ma wiwa si won ni o saba ma waye o laarin awon elo o tenumo wipe ibasepo oun timotimo pelu awon onse owo ati awon tin be lese koko ni o je iran lowo fun lori ati mo ati lati le mu agbega ba eto abo kaakiri ipinle ti won ba le dibo yan ohun ne bayin na obirin kan ti o ko re je Maryam Muhammad ni owo ofin ti to latowo ile ise olopa ni ipinle Kano lori esun wipe o da epo betiro si orogun re iyun Farudus Musa ati omo re meji ti o da epo peturo si won lara eti o si se be dana si won lara o yen ni agbegbe kan ti a mo si otoro ni ipinle Kano nsele ohun oni o sele o lale ojo aje yen ni agbegbe kan ti a mo si mi alo eti o ti so awon olugbe agbegbe na sinu ipaya awon ti won faragba isele na lati ri omo birin omo odun meje kan to ko re Jeka Dijat ati omokunrin omo odun meta kan Smela eti won gba itanju lowo ni ile iwosan pelu iya won baba awon omo na eti ona ni farapa nigbati ngbiyanju ati dola awon omo ohun kuro ninu ina iroyin kan lati ipa molebe so wipe isele oni o sele oni kan agogo meta ajin eti won fikun wipe Faridous na ni ko ti loju bi ose meji ninu igbe yawo ohun ko to di pe isele na sele ile ise olopa ni won ti wa gbe afurasi na lo si akata won iyan ni ago olopa marere ri igbati iwadi orin kinewe yo ma te waju lori isele na iroyin jake jado agbaye lente ti so lati ikani ikokeji dini adonu ole owo meje Diamond FM tota kamale sile e lorin nibayi afelo ni e danuduro rampe bi abakpada di ama boyingbo iroyin ile okere iroyin okowo iroyin amuludun te mo iroyin ere daraya aroyin ema se yikuro nbe adetan
1: e darapo mo wa ni idakun kai lujara wa idakun ibado re Facebook idakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme
0: e kaabo pada esho te yi kuro nbe iroyin agbaye na on tesiwaju iroyin ile okere ogagun Muhammad Akrami ni o ti kede wipe lako lawon omo ogun ile Iran ti won duro ti won se igbaradi eti o tenumo wipe ko saye fun ibero ke bi o se ja wipe eto jogun mi larin ile na te mo ile America ti Israel o na ni o jo bi pe ko ti so eso rere aro atelede ohun oni o waye gege bi ipaya ti mo oro furojogan ti se waye kakiri agbegbe Middle East lori wala eti oni o nsele o leka oro ohun amusagbara na ogba be ile America gba todo eni ti o nse are ile ohun Donald Trump oni o ti gunle osilu Beijing lori ijiroro pelu are ile China Xi Jinping lori ni biti ijiroro ireti ireti wa wipe yo ti wa yo iyan lori wahala ohun furojogan eti ile America te mo ile Iran ko po ile Iran iroyin okowo abadofin kan ti bere fun bipoju to ti tatete loju opo ayelujara ati awon owo anpa wole lori ati le mu pe ki oru gogo si labele ni ipinle Benue oni o ti di kika fun gba keje ni le igbimo asofin ipinle na iroyin abadofin ohun oni afojusun re da lori ati le ma boju to awon oju opo eti o je tere daraya ti won tin ta tete ati awon oju opo mi ti won tin ta tete eti o ni se pelu ofin eti o je ti tita tete tita ti ipinle na todun 2017 lori ati le mu pe ki won se iropo fun lori orin kiniwin ilana eti o tele nigbati nle waju ijiroro eni ti o je adari omo ile ti o po julo Thomas Dungeri so wipe ofitin ben le tele na ni o je wipe ojo ti lo lori re ti won ko si nilo lori ti won ko si nilo ati lo mo nitori pe iro igbalode oni otitun seyo lori ire eti o je ki o di mimo pe abadofin tutun ohun oni yo ma bojuto awon tin lo oju opo ayelujara na ati awon ilana ti won fi di gbogbo awon alafo eti o mu pe ki apo asuwon ipowo wole labele ni ipele na ki o ma jo iroyin amulodun igbojumo ka derin poso nile wa Nigeria ayo makun to pe eyan mo si AY oni o ti tun pada so awon akoko eti o kayin ti o n pelu ologbe irawo igbojumo ka osere theta Nollywood ni Alex Ekumeti Ekubo ti won lo ko to di pe o jade laye Ekubo ti o jade laye ni ojo aje ojo kokanla osu ikarun odun egba o le merin din ni ogbon ni ile wo sokan ni ipinle Eko lẹyin ti o ni arun jejere edo Ekubo eni ti won ti koko se aye fun ye fun lodun 2024 eti o si je pe won se be tun fun ni edo miran sugbon ti o je wi pe o tun pada dasele lodun 2026 eti o mu pe ki o ma be ninu inira ti o si fi ti o si ngba itanjun AY leni ti o je pe o n be ni ile iwo sana so wi pe osere theater to ti dologbe na titi de oju ku re o ni o fi irin ti o si juwe akoko ti won lo keyin na ke bi eyi ti o se be ti o dun on jojo iroyin ere daraya awon elere ori odan omo ileye Emmanuel Ojele Adewale Sikiru Tema Samson Natalia oni won ti se be o yan fanda fe lo ri kopa ni ipele to kango si asekagba ere sisa onipuso irinwo to je ti awon okunrin nibi idije to je ti awon elere ori odan nile Africa ti n lo lowo loyin ilu Accra lorilede Ghana leyin ti won se dada iyan ni igbese akoko ejele oni o ja wi pe o sa ere ohun ni iseju aya marundini adota ole owo mefa ti merin nigbati sikiru ti on pari ni iseju aya merindini adota ole owo meji ati marun natale nti e oni o ja wi pe o duro si ipo kerin leyin ti o na ti o sa ere ohun ni iseju aya merindini adota ole owo mefa ogba be Emmanuel Audu oni o ti se be gboriyin fun awon awon elere ori odan na fun ipa takutakun eleti won ko so mande mange pe pe juna ni ala fila ni bi ni o ti ma ge pete lori iroyin agbaye wa furo le toni sugbon ko to di pe alo egbon awon koko amuwa lekan si ati mo fun yin ninu iroyin agbaye na wi pe ile United Kingdom jeje ati leyin fun ile Nigeria lati gbogun ti ijinigbe te mo ikogunjalo aboyin gbo wi pe are Tinubu gunle sorilede Rwanda fun eto ipade agbarijopo awon oluda ile ise sile o ni ile Africa je ki tin o di ninu iroyin na wi pe obinrin kan ni o ti dana sun oko re te mo orogun re oni ilu Kano lati le okere lati boyin gbo ni role toni wi pe awon omo ologun ile ran duro lako eyi ti won so wi pe ko saye fun iberu gaga bi idoro mo latodo ile America te mo Israel se waye enu iroyin okowo lati boyin gbo wipe abadofin lati bojuto tete tita loju opo ayelujara ni o ti di kika fun igba keje ni ipinle Benue amulodun lati gbo wipe AY fi imolara pin ohun ti ohun ati Alex Ekubo so kayin soju opo ayelujara lakutan ninu iroyin ere idaraya le ti gbo wi pe awon elere ori odan meta lati le Nigeria de ipele ti o kango si asekagba ere sisa onibuso irinwo to je ti awon okunrin ni ilu Accra lorilede Ghana so ko to di pe a ma ge pete ijeleyin mo wi pe layajo ojo eni ninu iwe itan ojo ketala osu ikarun odun 1796 oni Edward Jenner ti o se ayewo abere atola fun arun igbona akoko beyin obama ona ni a ti boyen gbo yi waye o fun iroyin fifi toni leti tabi ipolowo oja ninu awon iroyin wa e le pe eka ikoroyin jo wa sori ero ibara eni soro yi odo esan okan efa odo efa eji eje arun eji efa lekan si odo esan okan efa odo efa eji eje arun eji efa gẹbi adeyemi adewale se ko iroyin na jo lede gẹsi to si tun je olotu re lemi ayodeji ayola titu lede abinibi ti mo si ka si eti igboyin ere gbogbo o di lola lori awon iroyin wa eti yo tun ma waye e seun teyan ikani ikejidin ladorun ole owo meje diamond fm layo e ma yi kuro nbe akiyin lekan si e kuro le
2: O fẹ́ràn oúnjẹ, àmọ́ o kórira ìbalẹ̀ inú tó máa ń wáyé látàrí inú kíkún, àyà títa, àtàìsílẹ̀ oúnjẹ nínú, tí kìí jẹ́ kó jáfáfá lẹ́yìn oúnjẹ, má gba ìbalẹ̀ inú láàyè láti jẹ gàba ọjọ́ rẹ̀. Gascol Antacid yóò palẹ̀ inú kíkún mọ́ kíákíá, tára rí ó sì padà bọ̀ sípò lọ́gán, àṣé lọ́nà márùn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, olómi tó ń bẹ́nu ṣọ̀rẹ́, àtoníkóró jíjẹ. Gascol, iṣẹ́ rẹ̀ dá owó rẹ̀ ò gúpá, kò sì ṣòro láti rí, yan ìtura, yan ìgboyà. Gascol Antacid, ó ti wà káàkiri ilé ìtajà ládùúgbò rẹ̀. Gascol Antacid, ìtura kíákíá. Pẹ̀lú àlàáfíà, ilé iṣẹ́ Fitzin Healthcare PLC ló ṣe é.

pri lolongo ji ekiri ji gbora tana danu sempin night leyin ise ojo to wa kefin irora to le fa irorun sun bo se nfe to ba woju ago to ri pe o ku iseju medogun to fe sun gbe sempin night horo meji lura were were ni sempin yo ma sise lagu ara re nigba to ba sun lowo ti ilera pipe yo si je ti e to ba ti ji lai latati sempin night je je kule ni sere lagu ara re loju orun kebe ni fun e laaro ojo keji lenu ise re ile ise ti pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se bara re o ba se were leyin ojo keta kan si dokita re sempin

0: a ki to lori telemu lawujo a si n so pe a dupe fun eyin na leje ka ti o je wuwo bo lori kootu mekunu emi dele ba mi dele mo kin lekan si loya shina michael oluku wa nu olure lowo wa e ba kara ile baba
1: e ko le gbogbo mo nigeria
0: e se wo awon ni bo ba se bo ba fe se gafara de a se ape won awa ni omo luabi ati tan yoruba lagbo awon mo nipa awon nipa lo gidi eh awon eyan wa mo ti wole o eh alaji tun le volude eh adupe atun dupe pe okun tori won ki wa la se samodun jo si odun mi tun de bayi ta mura le yabi eh babi la ta fi ki olorun je a se ko nge re wa ki ara le ko gare to soro
2: kuro le o kase kale because ko si bi tun o ti mo gbo diamond fm e wa kan vi dile tabi ke vi dile kan ko tun me kunu leto e ma ba wa ka lo e lesin layin wa bi light traffic
0: o da seun o ya to mi o ti
3: o sa gboro si buy for now
0: o ya to so ti e na wi temi de mi o se mu
4: oruko temi ni abifata o ya to baba kekere adita
0: o da seun
3: eh the law
1: yes sir
3: fun e da ti o ba gba permission okay. To fi se nkan
1: naam
3: iru ejo wu la ra abi
0: abi
3: eh e kan so to fin e fi oku le sa gbodo
0: abi
3: eh e kan so to fin wi
1: e dariji won
0: o ti ta
3: o ti ta
0: for mercy
3: o ti ta adugo olohun ba bi alaura bi olohun oga gba baba gba le wi le se
0: adupe o
3: oba lai lai pangba e ri amo dupe gbogbo wa tori pe tin se wo koja ope ni
0: be ni
3: awa wa dupe titi wa tori pe kale gba mi si ni nje eyan olohun atutu gbo pe de loni
0: adupe o
3: e fun a mi si o
0: to
3: gege bi adehun te
0: ba wa mi kun odumare
3: adupe adupe pe okun e wa ri bayi the law
1: yes sir
3: thank you very much
0: okay
3: ya bandile
0: mo nje won laji
3: thank you very much
0: n se o lati cairo ni yi ti wa
3: amanike thank you eh o ti ma bi ti mo ti mo won leyin
0: o ah bedroom boys ni mi abi
3: o amanike thank you
0: o ti pin si meji
3: o ja eyo o ti yeun na o ti yeun na wa ni mo ibo alawo fun lowo won o ti ibo alawo fun na lagboro so si
0: be ni o
3: to awa dupe fọlọhun eh ri lori eto ko tu mekunu
0: adupe o
3: adagbirin jejo alalu an pada bo ai mo wa ara la fidajo lọlọrun lọwọ ṣugbọn ọlọrun eledu ati owo kudẹ kudẹ aye wa o tun wa da wa si dojo oni
0: adupe o
3: nje ọlọrun atudupe
0: adupe o
3: adupe lori awon oga wa bi to ti bere ati bi to di ogbon imo ati oye tọlọrun gbe wo yin bi agbada ọlọrun dejo faya la
0: amen amen
3: awa dupe lọwọ ba ase tori bi o si ba se kin ba la ola
0: kin ba la ola furu gba da
3: awa dupe omo ni ke emi e ri ati gbogbo awon toku awa ni ba la
0: be ni
3: baba ni ba se
0: be ni baba da da
3: mo ba tun ti yato mo ada gan gba
0: ase ami ami oruko jesu
3: e yo wa de ba pa kan fo an ki mo mi ninu le e ni di ami
0: ami
3: e ni wo la yin lowo lowo o
0: ami
3: ile yin omo nu yo mo lu isi
0: ami
3: o ti wa wu ko da to olohun je kita awon moju ti lo
0: ami ami
3: ya ba ndele
0: onje
3: eh se mo ti so pe thank you rena
0: se le kan to so mi na
3: mo ba
0: do serious
3: eh ada ya ba ndele thank you
0: thank you sir ada yi tun de bonu de thank you and thank our mommy
3: ah the law
1: yes sir
3: oro yi to sele yi gbe ofin e da ofin lagbale lori e
0: abi
3: da do ofin dubule pe to bo ofin ba sun o bayi ni ma kese si bayi ni kori si fowa fowo segbe ni abi nawo tan abi fi rori lori oro naa ojo mo story loni
0: abi
3: àwọn tó kúkú wà náà ti rí yaba nílé olówó ṣùgbọ́n fún wa.
0: owó òṣùrù àbá ti pẹ̀kẹ́ àti sọ fún ọ pé ó di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ náà bá ti yọrí ẹ̀.
3: wọ́n sàn ẹ má dàkọ̀ ọ́n má dàkọ̀.
0: ó dà.
3: wọ́n sàn wọ́n ní sáláì má sàn.
0: àmì
3: o. oògùn aláàárọ̀ ìgbẹ́ ni wọ́n wí.
0: bẹ́ẹ̀ ni.
3: àwọ̀ àmọ̀tàkókò yìí. Atala aru.
0: Atan to leru
3: fun ya. Gbogbo gbogbo a wa di odaju. Ponbele.
0: Oh no, nikan lo leru bayi to
3: mu. Sa mo pe a ko soro kan ji o ni ti mo fi ni ati wa ni conspiracy world.
1: Beni.
3: Erati.
1: Beni
3: sa. Erati awon oro to ro mo to ro mo. Conspiracy world la wa bayi.
0: Beni.
3: Olorun ko saanu eni ni.
0: Amen.
3: Eh gbogbo ara di odaju parapata.
0: Beni.
3: Apa bi to ba conspiracy wa. La vi yara wa je mo
0: iyan je am si wa po awon onile tan ni kan se nkan ba within 7 days won ti edagun lani
3: eh
0: won ri wubo ti ni
3: won ti won o ti gbawe
0: won ti gbawe won si e so pe bayi lawon go abi bayi
3: lawon ah awon ra benu oro se awon awon di ri be pe yo won sa jeje

0: ko among ba se bo to ja party says ba pe a o bere wiebo
1: ah
0: I settle all the bills
1: mo ebo ti ni fab
0: our e wa ni do wa lo ni ku ebo wa won mo import e wa ni nepa bill and this there's credit card bill credit card bill I settle all the bills awon kunre egbe ma mura ni wa jade wa mura ni
2: awon sun ni na
0: se mo pe won so be njo ti o si ye kokunrin o mura to to ama mo kunrin ba mura ni won agbara re ti sin lo ti nbo ta ri pe o sun le pe yan ba to ni o mura ni ogboro mura si ni so
2: be ra
0: so be ra bon fun ni abi o mo ba silekun loru e di lo le te ka lowo kan ife ba di tuka
2: abi o jabon o re bete
0: ife di tuka arakunrin obo sowo arabirin ti ngbogbe fe sai pe bi fe se da atun e ka ton ife amada eyan ko la ba wa di loni
2: o ni to ti yin abe sibe
0: apa abi to da nbe ni pe bi fe ba nbe en ira le bu ara yin
1: sure
0: kone sale bu ara yin en ba gbugbu e na le mo pe ni fe en bi to ya ikasi ti wo reti emi o ni so fun e wa bi lainu emi ti to to obo so we arakunrin omo won po debi ti o mo pe ase lagbaja lo re lagbaja ko si wa won wa ra won wa leri se mo pori siri siri babi ala a corporate babi ala nbe
2: ben
1: awon regular wa
0: a egba
2: no mo won
1: ti gbogbo
0: ala isa so edun okan re lo da babi ala ni so lo je so bi wọ́n sá sanwó oúnjẹ rẹ̀ làwọn èèyàn sábà wá pé ọ̀dà sábà fi bọ̀ bí ní kúkúrú èdè ń forí bọ̀ bẹ́ẹ̀ ń tà lọ ń bọ̀ ẹ̀ ó pàdé òun náà kọ́ ló pilẹ̀ dá ọ̀rọ̀ ọ̀lẹ̀ sẹ́yìn pé ẹni ebi ń pa tí ó sì mọ ibi tí ó sùn sọ ọ̀gbọ̀rọ̀ robin tó fáyín ó mọ̀ pé nǹkan kò sẹ́nu tó bá ilé robin èmi ò sọ bẹ́ẹ̀ rà gbàǹdàrà rẹ ó dénú
2: gbà tán bá yóò tán náà náà mọ̀ pobìnrin kan bẹ̀
0: ọmọ ní kẹ́ kìlọ̀ fàlànkù rẹ ó kìlọ̀ fún un ókè ló wí ṣé ara kìlọ̀ náà ni ókè
1: àtẹnìkẹ́ ti mute
0: dénú
1: yẹsà
0: ní kúkúrú èdè wọ́n ń tẹ̀ síwájú wọ́n sàpadà rí fẹ́mbì kan ń sì ń rí bí sùn ìrò oúnjẹ ẹ̀jẹ̀ kọ̀ wá rẹpẹ̀tì náà o torí mi tí wọ́n ti lé náà kì í pọ́ rẹpẹ̀tì
1: àsìkò ló dé
0: àkókò ayé ni náà ni ọ̀rọ̀ fi di tùkà mẹ́ kí wá sí pọ́ rẹpẹ̀tì ń bí ọ́ wà náà àmọ́ ní kúkúrú èdè ká má fà á lọ́wọ́ ná nínú àwọn ọjọ́ kan yìí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nú ilé lọ́dọ̀ ìfẹ́ tuntun ẹ gbọ́fà
1: àgbọ́ yìí sà
0: lọ́dọ̀ ìfẹ́ tuntun
2: ìfẹ́ tó ẹ̀ṣẹ̀ rí he
0: àwọn ọ̀hún ń sọ̀rọ̀ nú ilé ọwọ́ á rí ọ̀rìjọ́ nú ọ̀rọ̀ wọn ọwọ́ á mú un lò ọlọ́run wa ni ó padà ríṣẹ́ ń bọ̀ wá ríṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ kọ́ jẹ́wọ́ the law ọ̀rọ̀ tiẹ̀ náà yé o ọwọ́ alẹ́ má jẹ́ níhùn o ẹ̀ ń padà sọ o bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ kọ́ ọ̀jẹ̀wọ́ lé àṣìṣà ń jíjáde yóò tó wá sọ pé mọ̀ọ́kàn sáà ti ẹ̀ wá ń wò náà ni pé bóyá ń gbà tí ẹ̀ máa ń jáde ní gbàlẹ̀ ti mọ́hun ní èyí èyàn rójútu ẹ̀ ọ̀sà fi gbowó oṣù ọ̀sẹ̀ á wọlé pé ìyá wà á borí jì mí o láìjọ tó ti rí tí mo ṣe ń jáde as early as possible yẹ mo ti rí iṣẹ́ iṣẹ́ tí mo wá rí yẹn wa ri pe o ti won gba lowo re reduce tori pe mo rogbon da si pe bi ti mo n gbe tele ma sese lo park wa ni owo inconvenience se gba e ni o ma ba yan gba ama ni bi se ni wa devo lowo inconvenience iyan ni manage ko wa da run male oni ngba ti mo n bo amo ko wa ri eh ti won ta kini mid price won yi meyin madodo yi mo a wo pe mo si ni enough change dani won a ni go na je ngba ti won bo mo tun wa wo pe ngba ta realize o tin se wahala ju now eh mo a ni kin ra stuff yi lowo for the law
1: oye agboye
0: oro sa pada wa obo soju owo daada o ti bo soju owo daada awon mami
1: if e John
0: that one that saw to one that sa obi obo sitan won wa wale ki se pe won mo pe be lo wa tele won mo o ama to se na ni pe anyway ogunlowo na ni lo fi gbe sile baba lo lowo a gbe sile ngba ori ba tai wale jade
2: won kan ti e ti gba be tele
0: the law
1: sir
0: ngba ti o gbowo elekeje osasi gbogbo ati won so o tenement rate abi fee ni won pe ni eya mi lebo te ma so ke le ma wo mi ran bayi si
2: anda o doro ara ni
0: de tenement abi tenant eh wo won sa san wo le e se mo ti ri wi na ni arakunrin yen lo sanwo le as a matter of fact in your sunday order masama
1: lo do yawo tutun
0: ah masama je ki masa even if by tomorrow to ba ni ki kuro nbi ba life but emi ni o je masa nbi to sunday o thank you very much
2: ndi po parents won si bu woni o si te
0: ne kukuru ede pa pada sodo
1: ile ba mu
0: injo ti oro wa doju agbagadi mami mo ni won fe se egbo di lo
1: se
0: be gbe yin ross soro yi
1: mo gbadu yin gan sir
0: won fe se mami mo injo na ni awon mami ti wa ko lu sile awon na wa mura wa ase arakunrin na ohun na ti gba ona ti o fi lawe jare ama yawo omo
2: abi
0: en gbo
1: agboye
0: aba ni ah betrayer ya mi lawon oro yin de ma nso omo ni ke ma ani o ya mi lawon oro yin de ma nso to ba da be betrayer lo bu ko re niyan ah were o da agbo foko mi le
2: foko gbo ko
0: ah that to do ah se ma ko alaye no si fi dan re pa mo ba won eyan o iyawo no si dake awon won yen ni won wa nba won se be ti mo nba wa se lawyer ana wa gbe ah si bi wole jade eni to gba sile ni eh ore la won na so e ko gba ni awon to wa nbere pe se loni na lo gba ni abi lana o si mo tele wa wa joko tawon eyan po the law
1: yes sir
0: eh ma bi no so pe lawyer ni eh sadajo ro le iya lara kunrin ba oko yawo ba bota o ku seju kan oko yawo bota o wa ni e ma ti e da lohun e biri lowo e ti o ba wa so receipt ni o bo mi ntoto ngba ti o sise mo de ti compensate e zero okunrin oku laye
2: abi
0: e
1: ori
0: e e mo bo yo ku laye ni
1: mo bo ko ni po ni
2: 1%
0: se wo kan ri ah o ba ja ta si re lori atego
2: wọ́n
0: náà gò tí ní wọ́n tó fòó lẹ́ẹ̀tọ́ fẹ́ẹ̀ fi ní sọ sílì lérí ọ ara ya dara lo jadari
3: lori kanni radio kana pelu agbekale to tun ru gogo Diamond FM Ilorin.
4: Be like say to chop they sweet your belly, but it get as body they do you after chop. Like say something they pepper you for chest, or make belly just they worry you. Even that indigestion where they spoil your mood. Just call Antacid. 9 be the answer. It come in 5 different types, plus including the sweet one, where they for liquid or tablet own, where you fit you for mouth. Now sharp sharp, it they come out any yama yama, where they worry you for chest or belly after chop. With gas call Antacid, no wahala, no pain after food. Gas call Antacid, don't they pharmacies near you. Now chicken and money you go take buy ham. Gas call Antacid. Now sharp sharp, it they remove pain.

0: The law.
1: Yes, sir.
0: Line in fact, no. I reckon it's a sobe. Yeah, who have you been? Only I'm a son at our badly. Yeah, for real, honey. Ocean to talk. I'm up for a rare booty to change. If you want in your cocaine, missy room. Could see anything. Lay during the music for you. You all need to cool. And your filet. Abaja iloju agbo yi sibe na in office introduction ni gbangba wa juli won wa le se nu yara ni gba wa lai po won wa pari won si ni ki awon agbe fo ba mu won
1: ah for what
0: ah ngba ti o wa dodeeru
1: okay to wa dodeeru
0: o wa dodeeru okay won ni ka gbe fo ba mu won ku ti compensate e pe thank you very much pe olorun ni ogbo mo sodo omo to si gba ti dagba
2: o ti
0: pada lo le obi e abi le obi e na
2: ado ya o tuntun
0: de lo
1: yes sir
0: o wa le meni en le tolopa eyin e dasi e ba wa daarin ki ya ba ndile gege bi obi ko won na so ti e n to wo le sele nbe asin wo mi o ra bi ojugolo meta lo eyan kan wi awon to kun na dasi nta
1: you know the thing is that olopa to fi arrest the woman yen well except to baje pe
0: won ja ni
2: won le
0: si ko jija ti won ja ni won so pe ko yo ko folopa mu na o se le folopa mu e gba ka wo kan alara mo re je ni o je bi o se gba
1: se pe you le take a law into his hands toro bari ben na I no report folopa na ni so as to avoid breakdown of law and order so there's nothing bad in what has been done in that respect
0: na lo gbo won
2: to
0: fe se be
2: to fe lo da gboru
0: ya ba ndele
2: Oh no, lo gbe.
0: Ma soro bi ya yawo, soro bi awon to wa bi nawo. Oro ta ya yawo la.
2: A mu gbe lu.
1: Be bi sir.
2: O ti mo mo ni
0: ko. Awon to wa bi nawo ni ko so.
2: O nge re faja. Tori pe oro okunrin ori ba won ba ti su si won ba awon ti fe jade tele.
0: Ah.
2: E be yin ko ni. E o ti yoju, eyin te ti yoju loju window tele. Te yin kan wa ti o ke awon lo si ni
0: oje. Lawa ta fori mo yin.
2: O ba si pa wo obirin le bu ba n sha wa fi lele.
0: Oh, 913-65-6-10-5-2. Go to Mekunu na la wa yi. Eyi na ti ma gba mi tiru re ti sele.
2: Abi.
0: Laarin awa Mekunu
2: na. Beni.
0: Baba mole yi na wa ko ma je eko. Abi ko ma je isiti ati waasi ati waasu.
2: Beni.
0: Fun wa. Eyi na oro le ri to de leun. Apa abo le yan gba dasi. Eyi na dasi to so yi. Apa abi to gba wa. 09124. 09136-556-952.
2: Hello. Oh, Baba Godwin.
0: Good morning.
3: My people perish for lack of knowledge.
2: Awọn eyan se gbe tori ko ni imo.
3: I se bi mo so bi gbe l'olomi lo so. E ma wa jo ni won so yi. Ke tu gbe se. E ma take close your hand.
0: Bless you.
3: So be ko ejo.
0: I'm going to go to the shop.
4: Tere awon iya wa ban bandele
2: ba
4: won si lo njohun na won focus si
0: e mo wa ya aye analog la won gbe
4: analog ya wa si un o le so experience gbogbo ti won ri ni oko tan fi wa di ya ni ile oko loni
2: un
4: o le so amọ poropa wa awon mo ge si yi un o le se suru lati mo se farada e wo gbo awon tan mo gbo kini si aye se farada ya awon lo di bayi ba iya wa ya tin o
2: to je
4: pe gbogbo awon iya to ti dagba nile awon baba wa ati yin oju yin ri to kini le bi ni oju yin ori to ni oko
2: to je
4: oju yin ri to
0: 091-36-55-6952. Hello.
2: Hello.
5: Hello, mama ba mi dele.
2: O nje nje baba ki loruko yin bo le tin pe.
5: Baba Prince lo npe yin o.
2: Okay o.
5: Se ran ti mi.
2: Baba Prince. Okay.
5: Da jo gbe loloje.
2: Ah, baba Prince precious and peace. E pele o Mr. Reverend Alao, e seun. E se adupe o.
5: Ah, an ba mi ni pupo.
2: E se adupe sa o.
5: Bless the work.
2: Amen. The Lord bless you.
0: Asheunga.
2: Asheunga.
0: Asheunga.
2: Asheunga.
0: Awon ko se mo ko mo buya wu awon ko.
2: Ah. Mhm. Awon mi o.
0: Era ko.
2: Awon loje wa nu.
0: Ah, gbo the law. O ti ye.
2: Eh.
0: Iyawo.
2: Iyawo egbo.
0: Egere arugo yi re.
5: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
5: Hello.
2: Hello sir.
5: I'm going to go to the house.
2: Ah.
5: Ga gan ba se da pa da gugu yi. Awon iya wa ta gbe sile ti da pe sile da tun fi ba won lo.
0: Hm. Nero awon iya ba dele yi na.
2: E mo fi suru ba o de. Ilo duku lare eyin agbo okunrin mo. E seun o. Eyin agbo okunrin en ti suru tori e ti exhibit si wa lorun bayi ti pada ale.
0: Igade.
2: Abi? E ti pada ale ni.
0: Igade.
2: E ti pada ale.
0: 091-36-55-6957 Romanike.
2: E o mo na o get yin be o.
0: Awa ni mi je ye.
2: Ngba wara ti tan be o mi wara na ko lokun.
0: Ah oda. Ko su ala. A jo wa menu.
2: Ah
0: 091-36-55-6952. Hello.
2: Hello. Hello.
6: E pe to.
2: Adupe ma ki loruko bole tin pe.
6: Mary Ismail ni lati Sango.
2: Ah okunrin ni we seun.
6: Olorun wa pelu yin o.
2: Amen amen.
6: A ngbadun yin o.
2: Adupe se gan iku fe.
6: E ni tenu gbogbe owo.
2: Amen amen seun.
6: Da.
2: To da po se gan.
0: Oro yi lati e fe ku won so n pa.
2: Eh gan da si nti
0: aso. Da si ba ti jo so
2: yin. Ati yan na eyin na ba da si.
0: Ure na nbe kaakiri to po. Gan. 091-36-55-6952
5: Hello.
2: Hello.
5: Ekuro le o.
2: Ekuro le.
5: Oruko temi ni Abrazak Abraman lati airport.
2: Yes sir.
5: On temi ri.
0: Eh.
2: Kilo wa mu yi lo bayi baba ti introduce are.
0: Eh, introduction won ti e. O si dada.
2: Ben.
0: Come as if pe mo sa fe soro ni.
2: Oh yeah, to bank.
0: Kene ti wa ja. Lowo te ready. Hello.
5: Hello.
2: Hello. Adupe.
5: Yeah, mo se fun mi laye lo so bo.
2: Yes sir.
0: Lati
2: yes
0: ma.
5: Lori program ji.
0: Lati
5: bo. O se gbogbo bi to wa ni tanis na lo yo lori group.
2: To e se.
5: Awon to da bi awon iya igba yen si wa awon kan to nkan kan mo nu.
2: E seun.
5: Eh. To sa mu fun wa ni.
0: Ami o.
2: Olorun bo je ko mo wa muru number be o. Omo wo ni si number mu nu.
0: Ami o. Oh 091-36-55-6952 the number ta fi npe lori eto yi eh ri order bi ere ere ko order bi awada ki shawada.
2: Hello.
0: Hello. Order bi awada ki shawada eh ri pe mo ti gbe kale yi ko koju seni keni anybody ama iriri sagba eko
2: be
0: lopo lopo suru na la mu won. Suru na la mbu won. Suru na la si won bu won.
2: Da da.
0: Tori pe mi a lo kan ibe la de yi o. Ah, I just
2: Yes, it's not a woman. I want to make gun.
0: Hello, Sùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí ń yanjú ẹ̀ ní ọba wa yanjú rẹ̀.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ẹ tí ọjọ́ mẹ́jọ náà tá a tún fi pàdé lórí ètò kóòtù mẹ̀kúnù ní Diamond 88.7 FM tún bẹ́ẹ̀ lè lọrin. Túnde Bólùdé lorúkọ tèmi ń jẹ́ o.
2: 07031518368. Tẹ́lẹ̀ ẹ bá mi dédé kí n kó dìgbà kan.
7: Bye for now.

0: Motino. Ara mia, ara mia. Motino tan wa sun
1: eh. Eh, last year long ago, we been doing me at Yikoni, Jasasa.
0: I mean, I am
1: Lati Jay and Lati Rona by your Lati Baralonkuni, Jasasa.
0: I mean,
1: for what?
0: I mean, I allow
1: Yadawasi.
0: I mean,
1: last of all, to go.
0: I mean,
1: Carlo. Olopomulero yin lo tun de o.
0: Ofopomulero, Olopomulero, Ofopomulero. Egba Olorun to bi. Lori opomulero baba.
1: Oluwa
0: ope wa. Olorun lo jun be.
1: Mo ba ri be, owo kan like that ti ba le ba ke lori eto lomi ni tori pe won ni fe lomi se wa. Ilekun fofofo ba ti mo se ge bi se wa. Mo mo pa yin na o ti mo ke ti radio yin. Eh ati wa de e mo so fa won ti o ti mo pa ati de e mo pe won pe. Won ti bere program yen o. Won ti bere.
0: O ti bere.
1: What's
0: it better? Saloni regard a fee.
1: Kill or coy to die now as it's in the tea and that out to a pair of cool right to. Oh, bo, mulero.
0: Do me.
1: I don't know about Pastor Aziz, a lawyer one who caught it to me. Rector now one, no less mala balala balali to. Oh, my bean, your mawanyan and ya balatin benway. Bat it what, bat it to. Could to the bamate, why do you read to? Oh, my bee, or ya young boy.
0: Ekule la karale eriwa la keru ona oba lo la di ori iru kerenti joye awon olopomulero ofopomulero yin awa na re asusi baleka ati duro kakaraka gatan olorun lo ni ori be won lo gbe dawo la le wa lowo to ni a ma lo eyin na wa nko wa je bi omo eko e wa nfe wa bi omo lefe apo sasa mura ogberin le jesa ojojumo la po omo le jesa fi rin fowo apo oye bo ba ni be ba owo ni
1: yo mo rin bi ba
0: apo loye ni ti o mo ndot ni gbogbo pa ni mo ko wo bo olo mo gbagbe mi na
2: mo gbagbe mi na
0: gbogbo ibe wa ra data te nwo wa apo yin o ni gbe fowo lagbara lowo olorun e ni ri wa la e ni ri damu o eyin ololufe wa te nko wa je bi omo eku e ni ri ngbe sonu bi o se bi omo awa na le mo gbon wa
1: o
0: eyin la ma ba lagbara lowo olorun won ni fe lomi se wa o la se dumare emi igberaga olohun wa ni gbe wo wa o pe emi mo to le emi mo to le asawon eyan gbo mi bayi awa na wa gapa la
2: agara
1: yo ma gapa
0: on ti ma fi gapa olohun
1: olohun
0: apa mo ti mo soke lo to
1: mo ye ba wa o
0: mo ti nga
1: na se pe eyan
0: ni olohun la
1: te wo si wo yan la pa
0: e se gan ni o amo riri yin eyin se wa gbo wa lori eto yi fun igbapo koko gege bi oloye se so eto opomulero o na lo gori ategun ni gbogbo ojo Wednesday bi ago mesan asale bo ba ti rotodo le mo pade woli woli res ati kila ma pe rector
1: alaji ati alaja
0: rectores
1: agumolu
0: awa na le ma pade ni ori eto abala meji lo wa wa lori eto opomulero gege be se mo eto yi on ta fi je juro meta ti odo benu won na ni wi pe ki opo to gbe ile wa roko mo ba bi wolule
1: lo dindi ko wa be
0: e mo pe ke se opo kan ni mo gbe lero
1: opo kankan
0: won la fi se le nikan o o todo won ni agbajo wa bayi o na ni afi so ya
1: ko
0: bodo do benu lai fabada o le ri be abala akoko lati man se agbiye won tun lo laarin idile laarin loko laya ohun to je wi pe on do mi tutu si won lokan won wa fe kinu ile awon oto ko toro bi omi aforuro pon eh baba ti wa kale tan yen lori eto eyin wa ba wa gbe yewo boya laarin omo si ya ni o boya laarin iya somo ni o boya laarin oko si yawo ni o boya laarin yawo soko ni o aba won mo lebi oko aba won mo lebi yawo eyin sha fi sowo si mi be ba si kan si mi lori Facebook jo loye na ni aba yin ka lori eto abala keji lati manika won mo kekeke ki won o lo so mo si ni girlfriend o si nbe o emi na si toto melo to le kan ri o si nbe eyin to je wi pe e ti igba safuke pe iyawo mi re mo ti ko si lo mo ti se gbogbo nkan ori e emi gangan lo lowo ori e ko ti kan yin sugbon yin te ba si le pe ra yin ni olowo ori lagbaja oko mi fe mi ni shiloka ni eyin gan loro kan wa la npe ni responsible people's party awa re awon te dibo yan sipo awa la wa lori eto yi eyin omo egbe
1: constituency
0: eyin omo egbe constituency of opomlero
1: opomlero constituency
0: emi si toto olubukola omo bori owo honorable ambassador omo bi lo ko mi
1: adupe
0: e kale o
1: e mo seun oda be na ni o ti ri omo bi ti wi be gele ni o gbe omo bi kini letter wo lo wa leke fun abala akoko ka tete bere si ni mu tori pe ade di ise mo se
0: agba ole ni
1: Leta wo lo leke
0: fun Arabirin ni pe ka ba won gbe oro yi e wo ko lo fa rara tori won ko lo ni mo npe ni
1: belenja
0: be ni won ni omo bi mo ti ri 30 so nkan to fara pe nkan iri sugbo ko mi o si nle o se de ni mo si ri pe lasipa to si de o nife si eto pomulero daada
1: ki
0: fe mi si eto yi ohun ti mo se ni ka ba mi gbe oro aye ti wa na yewo lele tori eni ba yan ti gi oju elomi ti o fe kan yo ti e ki se nkan to da mo wa fe ke mboko mi na ke ba yo toju
1: eni foki e ja yo ni foki
0: won ni ohun to sele ni wipe ti awon atoko awon ba ti ni ede ayede inu ile oko awon ba won yo di bi won ni oko awon oni ba won sere loko laya
1: oro yi
0: suma won koda boko awon ba fe ba won soro gan I mo send message latori phone
1: ni tori pe won ni gbele won ide ayede
0: oko awon ma block awon lori whatsapp awon oni ri status oko awon wo awon oni ri kankan wo ori kina tin pe inbox lopo awon ti mo send the message sa won
1: tori olohun
0: ta won de jo wa ni inu ile
1: ah
0: won ni koda omo akoko ta won kokoko bi oko awon ba won yodi ninu oyun fo osu marun
1: ninu osu mesan obo
0: eh
1: odi labi lapo oko omo odi labi
0: ki se o pe oloye ko ma fo ni won ni osu marun ni oko awon fi ba won yodi
1: odi labi lapo
0: oko omo
1: odi labi
0: won ni gba mi awon ti wa se bi gba pe oyin ku awon nkan poko awon ni wo be o until town ba to wa lo bi oko awon gbogbo gba ti oko awon si ba won yodi re oko awon ni mo je bi gbogbo oro
1: sugbo lokan ti ti e
0: won ibodo je bi sugbo bi ba ti wa bi oko awon pe oko mi
1: oro ti ni pari
0: o gbogbo oro to won le mu gba pe mo je bi mo binu
1: o di continue
0: no mo je ba ti so pe ma binu town ba ki oko awon ni down town ba gbe onje fun oko awon ni je
1: awon mu wa latorun ni factory fitted ni ke se pe kini
0: o mo ni awon ti wa gbadura gbadura to ra won tawon fi oro e lo won ni ka awon mo gbadura
1: awon ori gan
0: awon ti wa gbadura gbadura gbadura titi ti won lo ti su awon
1: eh eh
0: ori bawo la won fe se gbogbo igba town ba di koko awon sun o ti binu o ti dodi
1: ah
0: won ni awon mo awon gan ti wa mo awon mejeji pe gbogbo laarin ose kan
1: awon lodi
0: awon le koko yodi fun bi ojo meta ojo merin ninu ose
1: awon mo gan ti wa da won mo daddy is yodi
0: won na wo wan awon le boko awon sere awon mere ta won ba se
1: ti o godi
0: ti o godi lara re
1: ori ori ori ori ori tori olohun
0: won ni le ti won fe ki igbeyawo I ko ma sun awon si ti bi mo meji fun oko awon
1: ah
0: o ti won sun awon gidi pe bo ni oko o se mo ba iyawo yodi inu ile
1: yodi yodi ah kọlọrun saanu wa kọlọrun
0: eyin to awon ba fe ba won soro to fe pass information to wa very important
1: si awon send the sms
0: won s ki se whatsapp o
1: sms
0: sms
1: baba wo ori baba wo omo ri 0916159111 loju opo opo to wo bi e gbo oro lo dele yi
0: emi o mo pe yokunrin tun
1: yo di ni yo se
0: abiri mo mo kan manu yo di
1: mo ti yanju oro imo ni factory fitted ni o mu wa latorun ni o bo si n bo bayi won bi kọlọrun
0: nka buruku na mu wa o nka buruku ni wallahi
1: elo e kale e kale lero o oda elo e kale o
0: elo
1: e
0: le
3: e kwa taro o
1: e seun o
3: e
1: seun
3: akuse lo ni o
1: e seun
3: mami opa yemi lati ri
1: e seun o ni oro re o
3: en ti mi o ba so ni pe to ba ti di ni oruganjo ko pe oko re
1: okay
3: bi pe kini gaga ese to nse ni pato ipe tori awon omo yi o bo lo mo awon jogun iwa ibayi
1: lowo
3: awon
1: komo lo mo ran bi na ye
3: kini awo ko se te mo fe mo wo laarin awa meje
1: odudu oro
3: ko pe oko re lorukanjo ko pe to ba epo ba ti se ni ko fori jiun
1: oda oda
3: oda
1: to sige e seun e seun
0: won ni aimoye igba tawon ti bi oko awon tawon ape lori pe oko mi o ya mo binu
1: hello hello hello e kale o
4: oloye wa
1: eh to sign
0: to sign o
4: ẹ̀yà ni ọmọ ológun àgbáyé.
0: Ọlọ́run mi ò gbọ́kù ẹ̀.
4: Alẹ́ ni bá jẹ fínni fún ìràpùrẹ̀ tẹ́mọ̀ yà.
0: Àmì o.
4: Ẹ̀yin lè jẹ nǹkan tí mo sọ.
1: Ara.
4: Mo ní páyé kẹ́ẹ̀dì orí afẹ́fẹ́ kò ní bá jẹ fínni.
0: Ọlọ́run ló ní orí bẹ́ẹ̀.
4: Ẹ dẹ̀ ní sọ̀rọ̀ fẹ́ ní iṣẹ́ ṣe.
0: Àmì o, àmì o, àmì o.
4: Ó sì olókè ló kọ́mọ láti lè ṣà.
0: Ẹ ṣe o.
4: Ọ̀rọ̀ yìí sà, ó lágbá ó mẹ́nu ẹ̀ gidi
1: o. Tukọ́lọ́mọ ṣàánú ni o.
4: Bí kò ṣe pé ká ṣe sùúrù, sùúrù ló jẹ́ lóní kókó ju o.
1: Sùúrù.
4: Bẹ́ẹ̀ni sà. Torí ìyàwó yẹ gan-an, ìyàwó yẹ ó ní sùúrù dáadáa bọ́ ọkọ yẹ. Ẹ jọ bọ ẹ má bínú sọ sọ mìrìn ni àbí kò já ọ̀rà kò já.
0: Wọ́n ń pẹ́tọ̀ ihò ẹja mú tá a sọ.
4: Kò yẹ kó bẹ́ẹ̀ lórí ìwà tó ṣe gàlàgà láìláì tó di.
1: Kábà ní ọ̀rọ̀ ní lára láti sọ.
4: Ẹ̀jẹ̀ bá sọ fún kẹ̀kẹ́ tọ́nà òkè jára rẹ̀ òkè jára rẹ̀
1: o. Ọ̀dà ọ̀dà ọ̀dà ọ̀dà ọ̀gbọ́n báyìí
4: òun náà. Ẹ̀jẹ̀ àpùrẹ̀ tẹ́mọ̀ yẹ kú iṣẹ́ kú ètò.
1: Àdùgbò ẹ̀ṣẹ̀hun ẹ̀lú ẹ̀kálẹ̀.
5: Ẹ̀kálẹ̀ kú ètò.
1: Ẹ̀ṣẹ̀hun ò pọ́nmú lérò rẹ̀ o.
5: Kọ́lọ̀ ń fà

0: gba bohun to ti fo kan ya ohun rire
1: eyan kan dede royun gan ni pe ah bo ni kini tun se de
0: o ni mejo si lawon mejo olohun o le so pe bi ti baba ohun ti fo kan ya ohun rire nje be la tin se lode oni se bi ta won omo sin o ti bo sori TikTok omo to ni ya to ni baba to legbon iya to legbon baba ti won mo bara won lajo se po lori TikTok ti won mo boy o le lori TikTok eyin ti family yin kan o ba ti se be fun yin mo ba yin dupe mo ba yin yo o emi na si bara mi dupe mo bara mi yo tori be yen kan ba danru ewo to lohun iran mi won ko tiran tiran I kan daada wo ni nbe nbe omo luabi wo ni nbe nbe omo luabi la mo wa mo ta ba so lori eto pe e ja mo ni balopo dede pelu awon ololufe wa a mo so pe responsible people's party.
1: Party
0: being responsible wo lo wa ninu baba ati ya ti won ni balopo to mo won si wa nbe ti nwo mo being responsible wo lo wa ninu eleyi Bọlọrun ba ti kẹyin o won mo bere de ba o fe se yawo ki to ti nile so ti gbale won awon ti won bere mo ti won be
1: won mo ton se because of privacy
0: tori privacy o ti nile so ti gbale iwo to mo ko fe fe
1: yawo na e ma bere
0: so ti da duro laye ara re njo gba ti mo so fun mo ke mo ba se yawo oni so ti le bo oni so ti le bo enu eni keji so ti le bo enu eni keta
1: a 100
0: eni keji kilo kan eni keta
1: ah
0: ma mi ni bo ba ti fe yawo o ti leni keji to bo
1: o si ni responsibility
0: o si denu eni keta le to tumo si pe o bo yan meji po mara re di
1: beni
0: so ti setan mo ni mo ti setan
1: beni
0: tori to ba ti setan mo lo be le to tumo si pe a fe fa le ibe gbogbo eyin baba eyin iya patapata
1: eyin te gbe nu room and palo boya tawon omo ba ti lo si school losan ni ke mo se e mo wo time fun ra yin ni
0: e mo de kawon omo yin o mo ba yin
1: ni wa mi condition yi bi awon obirin se ma ndun abi boko se ma awon omo de tun ma ma gbo
0: won tun ma gbo omo mi de ro po sun ko sun o le je ko ese
1: lo to ara awon fantasy to wa ninu ibalopo ni pe ka ma fun ra wa ni ringing to sugba boya ka gbe tape ta yi soke la la la ni o sugba a wa ni kie boya awon omo yen gbo ti o de da o ye ka take cognizance of all those things
0: ti o boju mu
1: we should take cognizance of those things
0: o lo fi mu awon ta le pe lomo kekeke ta awon na ti bi mo kekeke omo bi mo
1: awon ati ra awon grandma 32 32 years old
0: 32 years
1: the grandma they play
0: in bo bo lo ti rin
1: they play
0: odun mele lohun gan bi mo odun mele lomo to lohun bi bi mo wa bi mo
1: olorun sanu mi o
0: lo ta lo bi mo yi na bi mo ara won ti o da trouble lenu tori po pada da trouble lenu
1: wallahi wallahi
0: da trouble eyi ise ko ni ni lowo
1: eno
0: yo wa lokon fi ya jeun
1: beni
0: iyawo to ni se to kon ni se gan won kan ra mara won to ba ti di bi oro owo
1: aje
0: ka ma se se wa so po o fe yawo kan le ko ni se yo wa pe oko won kara yo kara yo yo yo di
1: yo yo di yo kanra
0: tori pe lati le yin won oto wa lati le yin o mu kankan bo lati le yin se omo ati furo to n gbe bo nikan do pe won mu lo le oko ni
1: what do you what can you put to the table
0: what do you have what do you have for the table
1: ore
0: somo nikan won gbe sori table
1: omo gbe sori table yi ore o
0: ine ka
1: ore lori table eyin ori facebook e wo lori table ore o
0: e
1: da ku ori table ore o
0: ku lori table
1: e da o duro gabaji sori table ore o
0: to fa mu wonu dile yi samulo ko bo mu ko lo mu ranu ti bele
1: ore ara e na ni
0: ah ah
1: asamo fomo I'm a former mom.
0: Edaku e je wa responsible to ba ti di bi oro ibalopo.
1: E ma je ka ma wa carry the way.
0: E ma je ka ma.
1: Lo to kini idun lo to.
0: Lo to ni.
1: Adumo de ken. Sugbon ta ba ti fe se ta ti wo vicinity wa boya ka so pe eh eh ati ri pe awon omo boya ni privacy. E je ka pamora.
0: E pamora.
1: E je pamora.
0: Ti Olorun be wa e pamora nitori oni ko nitori ola.
1: Nitori ola ni.
0: Nitoju oro ojo waju awon omo yi ni. Tori ojo waju awon omo yi ni tori ngba ti won ba ri te n se
1: awon omo to ye pe won ri nkan gan lowo awon obi gan won ti mo funra won ka ma so pe e wa mistakenly je ka ma ri lowo yin iyen gan na ma fi sa se bi daddy ati mommy se bi
0: awon omo nursery school omo de nursery 1 nursery 2
1: won mo di mo ra won no class mo kisi ara won
0: ti won tu le ra mo lori
1: awon omo pe nkan ti o da ni igba to ye pe nkan tan ri lowo wa ni
0: e dakun nitori olohun eyin obi eyin obi eyin obi atalagba to e je aberu olohun o ibalopo e ja fi beru olohun ma se o ti o ba ti nigba pe ke tilekun mara yin e mo wule se e pa mara bo ba ti pe ba won mo ba lo lewe tan le

ku de de asiko yi ni gbogbo aye kaye te tin gbo wa asiko te n gbo eto yi se da da la ba yin o se ka mo tanra wa ma se logun ko so nta le fi ilera ko so nta le fi we o gbogbo ile teyan ba ko gbogbo ko teyan bara abalajo tawon agbabo ti won ni ilera ba ilogun oro ohun ti yo gbodo fi sawewa ohun ti yo gbodo fi owo yo boke mu ohun ni ilera o e wa fi apere te ile ise Earth Code. And you know, we pay by Bansoro, Nipa, you know.

0: gbogbo aye ka ye te tin gbo wa lasiko te n gbo eto yi se da da la ba yin o se ka mo tanra wa ma se logun ko so n ta le fi ilera ko so n ta le fi we o gbogbo ile teyan ba ko gbogbo ko teyan bara abalajo tawon agbabo ti won ni ilera ba ilogun oro Ounte yon bodo fi shawe wa, ounte yon bodo fi owo yon boke mo, ouni lira wo. E wafi akwerite, ile she Earth Code. E yina oma wikpe, baban soro nekpa ile she, pomo oro ilira ni bada, no kukudo. Oka bogi ni Earth Code, ije wo. E waje ema file iki yika abo suri etu. Nibi tenti lanfani lati ma pade ogbeni sibe sibe. E ajo se to ti akoko ini. Tori bi pe yo se gbogbo apatapata porogodo lanfani. Gere gere ba ni agbe wo toko re leyin. Eyi ogbeni sibe sibe etuku dede asiko yi lekan si o.
1: Olotu e se. Aku akoko yi.
0: Adupe
1: gbo ibi ti ikani yi ti won ti gbo un. Mukiwa wi pe aku ojo dara dara yi
0: e se ohun inu wadun ayo wa ko e je ataki ni ohun kokan kan tori arojo mu soloko baba soro nipa ile ise Earth Code baba kini ile ise igbedani gan
1: e se olotu ile ise Earth Code o je ile ise to je alternative medicine oni won pe ni Earth Code awon bi won se ntoju lati sendale aye wa awon locally ni won toju la ntoju ara wa niwa akoko bi eyi Earth Code na wa gbe eto ilera wa
0: okay
1: ani awon instruments awon ero igbalode ti ko ti isiru re ni agbaye
0: ri abi esi olodumare
1: oni won fi yo ora kuro olati ora ora ama ama di liver eniyan
0: ama se akoba fun ara
1: ba po na po jo po ti o ni je ki ara ki o se dada
0: olodumare
1: awon mi ni arthritis ti o pe ni awoka awon mi ni chronic rheumatism lagun awon mi won ni ewo ara riro mi awon mi bi won se ranju kale ni for good 6 months mo ti ri won ti won
0: kile o fi mo
1: be ni fun odidi otu mefa awon iri orun osun
0: kabiyesi olodumare
1: be na ni orisirisi ni ero ya ma awon mi ni stroke ropa rote awon mi fibroid olotu mi o ni teyin ewo akoko ta wa yi akoko ti o wo rara ni nitori pe boya tori bi ilu se ri ni opolopo awon eniyan lo ni won se aisan asoka ni won dabura because a lot of them they are working cops ele mi ko le ri opo mo opo
0: ere lo kan si ra won
1: ki o fi di office
0: ya ti ma mi hele
1: ele mu le gule
0: o da yin ni teyin olotu
1: eni so le Earth Code. Gbogbo awon imbalances in the body system.
0: Awon kudie kudie to so lo ma
1: yo ara life pe on logun sa bi alafise.
0: Kabiyesi Olorun.
1: And eru okan ninu won ni awon obirin mi ni fibroid. Awon okunrin mi o le tu mi o le teyin. Won agbara ti bo lowo won.
0: Bi ele je battery phone re
1: because
0: o ti lo yan
1: yan. E so fun ye posture ti ti pa opolopo sara. Awon okunrin nisin. Bi to ba de ti wo 1% kiloku
0: otan nkan
1: yen si ti agbara okunrin ba ti le bo lowo re o di yen teri and that is why today I hear awon weddings ti won ti na millions of naira o collapse kilova okunrin o le se nkan
0: ka ko le se
1: ko so bi ni ti o gba ati bebe ati bebe lo ni olotu
0: to baba on te wa yan na te ka le ye ogbeni sibe sibe eh o mu me tari bere to kan yi si yi ile se Earth Code won se agbe kale to kan ni ipinle Kwara le ti o se to lori telemu lanfani baba ijo wo ni eto idare leko yi ijo wo ni waye ati pe bo ni o se logan
1: olotu ola ati otula ni o waye
0: ola ode yi ati otula
1: ati otula ni ago mesan si ago merin role
0: ago mesan aro
1: si ago merin role ni Equa Event Center ni Ilorin wa ni bi ni challenge
0: Nini lori ta wa ye.
1: Bẹni olotu.
0: Lola de ye ati otunla.
1: Bẹni.
0: To baba eja tete na wo gan kini ohun tori pe akoko ko ba wa sore. Won number wo la won eyan le pe bayi. Bayi ba tin seto to tori pe mo mo ko te fe salaye te fe yan na fa won eyan o po gidi gan ati pe awon eyan o se se kari ninu won ti won fe kopa ni bi eto idanileko ti o waye lolai ati otun lai e sare ba n pe awon number yen jade
1: mo ba won
0: 080 330 33 36 46 41 41 20 20 ejamu na kasi 080 330 33 46 41 41 20 20
1: ekeji 080
0: tabi 080 39 39 63 63 63 63 73 73
1: bẹẹni olo
0: to awon number yi e ma pe lowo lowo ba tin seto itori pe eto idanileko ti o waye lola ode iya ti ni otunla ni Equa Event Center to nbe ni agbegbe challenge nilu Ilorin yo se o anfani to po awon ero igbalode eyi ti ile ise headcode leyi ti won ko wo lude yi yo ogbo yo mu ki eto ilera re ko dangadia yo si mu ko fese ni le dan ogbeni sibe sibe eje sare bere lowo yin ko to di pe a ma di gbadagbon wa kuro lori eto fun ti akoko yi kini pataki dani leko igan tori pe beyan ba nlo bi kan o gbudo mo irede ati bi ibi tin lo bo ti se pataki to eje kan wara le mo
1: be ni olotu seri agu ara wa opolopo awon eniyan seri ije ku je ti baye elomi je
0: kabiyesi o
1: opolopo awon nkan ta nje ya ma ko ba wa awon elomi bi won se wa yan mi nito awon na mi di bi won se service moto won ti won se radio won ti won se wa seyin awon na mi di ki won service ara won nitori pe opolopo ko nlo lo ti ju titi okurinrin loju titi
0: and we can rin
1: ko ri pe agolo lo wa lara re o kan da so bu mele that is where today every year opolopo iku po repete won ni ana o subu ana ko ji elomi ra pare ti lo ese re ti lo oju go ri mama e wa accident n gboro ni ego machine yi yo ku o siru le fe ni ire ta wa yi a feli feli mode and kila so ni wi pe bi mot bi ojo ba ro lotu ti o gba dota koja awon drainage si e ka ri loju ese yo yi akotiti kilo fa ki keke ti digota ba lo ti digota ni to tell you pe gbogbo agu ara wa ngba mi elomi gbogbo cell e ti ku
0: kabiyesi olodun
1: gbogbo awon vein re ko si blood circulation kankan
0: eje oraye san
1: be ni pe ke ara si oraye san ko si eni to le wo and that is why wa ni ero ero ti igbalode ta so nipa re yi to je pe yo straighten gbogbo awon ibi to se kude kude gbogbo awon gedegede inu yen yo fa kuro and ona wo la fe ma gbe that is why today sir mo be wa ja mu ilera wa ni okun
0: no ko kudu
1: mo fe gbogun mo fe dogbon omo mi ni aya mi ni oko mi ni nkankan e wo bo ba ti lo o ti temo
0: pare ni
1: that is why your health should be paramount should be number one and that is why today China is over 1.5 billion on it
0: wow
1: bi eni ya ba ku logo ni odun ofo mi nibe
0: bi eni so
1: ni ba wo ti ma wa mo la ti wo ma pa wo ye mu re wo ma pa malu that is why we are telling you today pe eje amura because the last plan in China is 150 to 200
0: wow.
1: I stand to be corrected and iye nikan ko awon orisirisi ayewo la ma se fun yin lati ola yen
0: lati ola ode
1: be ni a wo blood sugar re a wo bp re a engine yen go so fun wa equipment ta ni yen ro igbalode yen yo so fun mi aso to ba ni sugbon ko to le se nkankan ta ba ti ayewo ta se fun o egberun meji pere ni step 15,000
0: pẹlu gbogbo nte ka le
1: yi be ni olotu
0: egberun meji pere
1: ni o fi se ayewo ara re
0: kabiyesi olodumare
1: to ba wa si ayewo ara tan to ba di pe yo a se toju re pelu engine yen owo ti wo fi mo mu owo dani o tori even if you time there's nothing that is free
0: beni
1: and that is why today an pe ehun eniyan e jade kuro ni bi te wa because if you fail to move out from your comfort zone oju kan na ni wa wa bi odo adagun and that is what we are saying today kini awon target wa awon wo gbogbo eniyan lo wa fun 15 years, 18 years, to ni cancer. Ati na wato ni fibroid. Ati na wato ni bad eyesight. Ati ni ori siri si mwamba ye. Awa wona wewe nyani. Suba wato ba tisa wajama idoko. Hello mi le wamato lati bi. De ni busa. One wade kalaba.
0: So wa lori jobe.
1: Awa accountant, awa bankers, awa tailor. Ati go boy. He said down me ya pata pata kosi aniti ya kusafi si body. Ole mi fuma aso wipe. Bi ara are lo suni le woso. Maja ki woso ko bi
0: awa. Maja ki aso bi awa si le woso.
1: Maja ki bi awa wa hala demu.
0: Kwa mi esi o nom.
1: And that is what to them me fi pe wa. E jaja de wa. Every life mean that this one. Olo tu yi. And I don't need to tell you what is good, Wagana.
0: Mm-hmm.
1: Tell you how come you come in, Mama. We are not done that more. Is that all my logo? Sad, my life is a. I want the engine. I use your crew. Mostly, your body. When it down, we
0: know. Don't be okay.
1: When it down, they walk away with your celestial.
0: So, other Ebo, hey, you just pay. We number your leg. See, Baba, think cool. Lori, at seven. Bye, bye. Emma, pay. We number. Emma, bad day. On now day ye at your tuna ni eti dani leko yo wa yeni agumeso wro si agumeni iro leni Equa Event Center Equa Event Center tombe ni agube challenge ni lo ilore oya o awo number hore leko si
1: 080 080 33 33 46 46 41 41 20 20 again 080 080 33 33 46 41 41 20 20 number KG 080 080 39 39 63 63 63 63 73 73 again 080 080 39 39 63 63 63 7 7 3
0: So, other Edamon of Futi, a coco ye, a mobile or not your tunani, Danny Leco, you, why you want only that to put one day. Muffy or your bokeh, Muffy Moon, little to repay in little Terry, Ogunga, Lugoro, Benio, Bassi, Mojuto, Boba, Jimmy Moya, Lower, in Kanya, no Jado, Padembi, Danny Leco, Lona, at your tuna, your daff, Emma Bell, Nino, and no.